0: Hello, the caller.
1: Hello.
0: Hello, sir. Yes, sir. Unje to dun da da ni. All right, let's go. Kayode Fashola, o la ja to nle pa ekun, o fi ku sere ni o. Te ba ri aja kankan to nle pa ekun, e wo che dada. Iku nwu. Olorun je ki ku.

soso o ni ibere o ni ka soso o la ni ngugu o ni ka soso o ni pari re aki aki ebi gbogbo te ba lori ofe ati wa pata beni mo tin kin yin pe ko juma kabo sori eto emi ajo emi fun taro yi gbo mi yo olorun pata ni mo ki gbo eyin ko ati rin gbo eyin aya ranse olorun gbo eyin alagba gbo eyin diakoni lokun ati lobe gbo eyin mother celestia eyin mother ministry gbo eyin egbe akorin Sunday school teacher gbo eyin olukọ ewe gbo eyin asona pata o gbagbe awon teenagers teacher wa gbogbo gbo eyin mo ki e ko ojuma Sunday keji inu osu kesan o wa bo si ojo ketala osu kesan ọdun 2027 aki aki ẹyin adupẹ lọwọ ọlọrun baba adupẹ lọwọ ọlọrun ọmọ adupẹ lọwọ ọlọrun mímọ fún ààbò fún ìpamọ fún ìdásí ìgbàlá

96.7 FM. Keep my mama up, up, Jesus. Eko Juma. Eko Tojo Awon Ijire. Awon Ijire Podo Merin. Adupa Lowo Olorun. Glory be to His name. Allah ba yin wo won lawoye. Olorun to wa fun yin se yen se. Nigba Satan laye. Lati da emi yin legbodo. Yo fun yin ni okun atagbara. Ringbo fun yin se se se da bi ana. Gbagbe ipele akoko lori eto oni mo pe ni oro ori agbelebu eko nu bibeli kesan la boss injejo ele ti akore je onje ale oluwa eyin le pe ni tabili oluwa awon ka mo pe ni idapo mimo Nansa be kaliki ni bibeli wi Esin ta wa gangan wi o Kini oro re so Esin ta wa gangan so Gbogbo awon ilana esin e la de be lo kokan ejeji Awon kan ti wa n pariwo alore e so kini idiwe Abika so di Di kini Ejate, waju!

koja ni wan ti so di okowo wejo anu orikeji ese ketala si keta din ni ogun idinu ti Jesu Kristi se se agbe kale onje ale oluwa ni bi ire koja ti o keyin fun awon onigbagbo majemu titun eyi si apero opin opin ti ateyin wa in si apero opin ti ajodun ire koja ti e ma se ele ti won ti so di anta anra bopo iko atiriju ti won o ke sara bien se so ise se Kristi bien se so di kara

leni ogun ese ikini di ese ogun Jesu Christ Oluwa wa ni odo aguta ropo hey ta lo nibi ire koja wa e wo koriti kini ori karun ese ikeje Tori Christi ti fila re si aropo o tu wa sile kuro nunu gbogbo awon ide ese aisan ati satani ninu koriti kini ori ikokala ese iketa dini ogban si ikejile ni ogban ko si ala igbagbo alagbere akobirin jo tabi omuti ti o le kopa ninu onje ale oluwa o awon aborisa ati awon elegbe okoko ko ni ipin ninu re opo awa kan la wa di alaiye nitori iwa owo wa ki wa ni iwa ohun ija aran kan emi iyapa emi ti ki dari jini ati be lo n to je ka mo ye fun niyan gbogbo atuse ti o to to si ye ni ko wa ti o ba gbara oluwa lo ti gbodo se o ki akoko ayeye yi to to iwe mati ori karun ese iketa leni ogun ati ikerin leni ogun e wa gba gbogbo awon omo olorun o nje aloluwa ki si ase ife tabi igbani lalejo igbeyawo koriti kini ori ikokola ese ogun titi di ese ikeji leni ogun amma ara oluwa yato ni akoko kikopa ninu onje ale oluwa koriti kini ori kokala ese kokade ni ogban eyi tumo si pe ama awon eronja won yi eso ajara ati akara laiwu isi aropo tabi apere ara oluwa ta pa ati eje re ti atasile won ki soju lowo ara ati eje Jesu Christi ani lati gbe igbe aye iwa mimo ati iwa owo ni ati wa bi ati nwa sibi tabili oluwa ani lati gbe igbe aye iwa mimo ati iwa owo ni ati wa ba ati se nwa si tabili oluwa eni keni ti o ba sumo o lati gbe igbe aye iwa mimo ati iwa owo

pe gbogbo igba omo olorun ni o ki ye fun onje ale oluwa ko daju o pe iwo yo ye fun igba soke ti abi ase gbe yawo odo agutan won pari eko bayi awon agba agba odo ati omode ti won ni eri igbala egbo omo olorun awon agba agba odo ati omode ti won ni eri igbala ati igbe aye iwa mimo to si daju ni won le kopa ninu re ninu kenu ninu njale oluwa won tutu be nso awon agba agba odo ati omode ti won ni eri igbala ati igbe aye iwa mimo to daju awon nikan ni won leto lati kopa ninu njale oluwa

0: kaabo pada le ka ipolowo oja wa edo kiroyin to nkile hale fun toni te waju ikani lagilu fm oke to gajoke ile fufun balao felele mbadan ibe ni a ti nka teyin te ti si wa o awon ogiri elegbole kan ko to di pe a lo ri polowo oja e jagunle soju agbami edo kiroyin to nkile to hale fun toro oni akomo eto nbe ni waju temi ise mo pe okile akobu ki rawon obe olon shafo moro di mo ni pe ka otele mu ye olopa anu dss sile wa nigeria ona ni won ti ta awon adari esin muslimi ati kristeni ni ipini osun lo lobo ni pe ki won gbaradi o papa julo ki won joye oju alaka fi sori latari pe awon agbesumo mi ni won ti npete piru lati kolu awon to je ile ijosin atawon ibomi tu je gbo gan awujo lara akitiyan won lati ri pe won da nbaru eto idibo to nbo lona ni 2027 gege bi iwe iroyin Sunday Punch se wa jabo re won pe iko telemi DSS in lo se ipade ototo pelu awujo muslimi ati kristeni ni ilu osogbo ni ojoru ile eto koja yi nibe ni won ti gba awon to je adari elesin ni moran igbe ki won gbe igbese lati dina iru ikolu be tu fe waye latowo awon to je agbesumo mi inile yi be won pe awon olopa anu ito nti wi pe won fi mu file oni won ri pe awon to je agbesumo mi ohun na ni won fe na oja won die kun iwa orun gusu le wa nigeria gege bi ara igbese lati darogudu le saaju eto odibo are e ti nbo lona to fi je pe ipe etugan oni roju no ma re lesogi ipe opolopo awon to je oludibo ohun na lo je pe won ni roju raye lati le kopa ninu eto odibo ti nbo lona ngbati won ma je ri pe looto oni ko DSS sipade pelu awon to je adari esin muslimi ati kristeni won ku enikan to nje are fun awujo muslimi ni ipinle osun lohun alhaji mustafa olawi ilo fide oro mule wipe abo eto royan mu looto lo je o ati wipe nise oni awon lajo lajo to je ti elesin oni won ti gba won moran lati ri pe won gbe igbese lati ri pe won dabo bo awujo won papa julo ile ijosin gege bo alaye ile to jare lati enu alawuye nigba to ma won ni wero ni Sunday Punch soro lojo eti Friday oni iko DSS ilo ti wa se alakale awon igbese ta le gbe lati dabo gbogbo awon gbagan to je ti ile ijosin eyi to nbe ni ipinle ohun be lo pe ipade pe DSS sipade pelu awujo muslimi ati kristeni to nta awujo elesin gbogbo pe lo to ni o waye lojoru to koja yi be lo pe an gboro joye ajula laka fi sori lasiko ta wa yi be mo pe awon to je agbesumo mi won gbe igbese lolokun ojo kan lati kolu ipinle osun oni pe lati bi ojo mi lo kan ona la won ti gbo ipe koda won da won to je adaran je pada ni ile to pe awon mi won lo bi igba ile to pe won fe yawo ipinle osun ni ketiketi won pe ona kun ikirun na fe gba wole be ini o fide oro mule pe ami le pe okada ina fe gun won gun wo ilu ohun tan gun wo ipinle osun be lo je pe won o gbede yoruba ede ti won si yato won pe won da won pada ni o be ni ko DSS won ku won se gudugudu meje yaya mefa nipa fifi mi funle lati ri pe awon to je agbesumo mi yi won lori ofe lati wole si ipinle osun
1: akoko eti won la nfani lati mu wa si eti gboyin oni mo nawo gan ninu iwe iroyin Nigeria The Guardian nebi ti o tin fi oro lede wi pe oloye niyi aborisade ti egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Oyo lo ti ro awon mo orilede Nigeria lati ko ti ogbin si ibo tita bi ibo rira to yi o si nje odi mimo wi pe ki a ma se subu sinu dewo eleyi to ni se pelu mimo fi ibo eni ati ojo waju eni jiro fun owo saaju ti eto idibo gbogbogbo todun 2027 aborisade lo fi oro lede o wi pe dipo be nise lo ye ki awon oludibo ki won ri daju pe awon adari ati asiwaju eleyi ti won ni agbara ti won si kaato to je wi pe won le koju osu won ninu jije ki igbe aye ko roso mu fun won ati lati ri daju pe idagbasoke o to de ba won o na ni won yan sipo dipo awon to je pe won le fi owo ma fi se faari ti won si ma gbon owo si awon eyan ni apo lasiko eto dibo eni ti o je pe agbejoro ajafeto omo niyan lo gangan je lo fi pe sita lasiko iforo wa ni lenuwo ile ti won se fun ni ilu Ibadan ti solulu ipinle Oyo nigba to soro lori irin ajo osilu re aton to fa to fi darapo mo osilu o fi oro lede o gegebe ti se mo wipe aborisade o na lo je agbejoro eleyi to fi ile gesi ti o fi bekeko na lo ti atenumo re wipe on to fa to na fi dasi oro ni wipe aisi nbe lai ba won dasi o idi to si sokunfa to na fi wo wipe eje ko na dasi oni ko saisi leyin wipe ohun fe wa sin awon eyan ti ohun si fi fe ri daju wipe o si ohun ise to mumu ti o si ti di toro fokale ni orilede yi ati ni ipinle Oyo o na ni ohun gbanu to ohun o si la ipa rere lawujo gege bi oro re oju oji mimo wipe ipo oro aje to nlo lowo bayi o na ni o ti nso opo awon mo orilede Nigeria sinu ebi ohun ise koda o ti je ki o si ko ti gbe opo awon mi ko ti gbe won wo to je pe inu fu ayafu to nti aimi to kan o na lo de ba won won ni ko si se leyin pe ko si asiwaju ati awon adari eleyi to je pe looto ni okokodun o na ni won ni fe awon eyan won denu denu o ni idire to n fi wa ru awon omo orilede Nigeria paapa julo awon eyan ni ipinle Oyo wi pe pelu bi eto odibo bo ti nsumo etile bayi won ni e mo je ko je pe owo te ibuka o na ni o wa je ke ta ibo yin te fi ta ogun ibi yin tori wi pe ibo te rin ogun bi yin ni won ni eto yin ni agbara te ni ni e si gbodo ta tori owo perete ile ite ugba lowo awon oloselu oloyi aborisade o soro ilekun amelo se rire ninu iwe iroyin Guardian o di edoki fun taaro ti ni
2: o da be okan re ti ohun na yo ta bombo waju temi o eti on fi di oro mule bayi bi pe ajo eleto dibo le wa Nigeria ohun lo ti fi o ko awon egbe oselu ti o ko panu eto dibo are ati ti legun asofin agba le wa Nigeria le ti o waye ni ojo ti o waye ni osu kini 2027 won pe egbe oselu mejidinogun 18 political parties ona ni o ko panu eto dibo are ele to nbo yi lara awon le ti won pe o ko won jade gege bi ajo INEC se fi oruko won ta lati pase akowe ajo na iye Rose Oriaron Anthony ele ti o buwolu wi ohun o atejade ohun safihan wi pe egbe oselu APC oni won fa are Bola Tinubu kale eni odun menile ni 74 years to je pe Kashim Shettima to nje eni odun 69 oni igba keje iroyin tesiwaju pe egbe oselu ADC African Democratic Congress Atiku Abubakar to nje eni odun 79 years o ni oluje fun ipo are ti won o ti Rotimi Amechi eni odun 69 si je igba keji ti e lori ato ohun ohun lati ri ogbeni Peter Obi eni odun 75 years to je oluje fun ipo are tegbe oselu NDC Musa Muhammad Rabiu Kwankwaso eni odun 69 years o ni igba keji re Sunday Chibuzo Okereke eni odun 37 lo je olurije fun ipo are egbe oselu Labour LP to si je pe Aja Bintu Konto eni odun 54 years o ni igba keji ti e iroyin ma te waju pe egbe oselu ti PDP nko Sandy Ojan Honor eni 60 ti Umaru Abangira eni odun 61 bakan na si je igba keji re egbe oselu kan gege bo se fidi oro mule wipe Moses Olusode Adebisi on ni ti egbe oselu DLA ti Nafisat Usaku Abubakar si je igba keji ti enko o ni egbe oselu NDP Ada Elizabeth Frederick Okori on ni oludije fun ipo are ti won ti igba keji re je Uchenna Anthony Chukwuemeka be ninu egbe oselu RM NRM jari Nkemesa Okereke on ni oludije fun ipo are Nasir Mohammed Sulaiman on si ni igba keji re ninu egbe oselu PRP Donald Duke Ongagan lohun gba ticket gege bi oludije fun ipo are o ti Kabiru Rabiu on si je igba keji re Adewole Ebinisa Adebayo on ni oludije fun ipo are egbe oselu ti SDP Usman Mohammed Bugaji on ni igba keji re inu egbe oselu YPP Young Progressives Party Peter Ada Agada oni oludije fun ipo are ti won o igba keji re si je patient in DDK inu egbe oselu ti Zenith Labour Party ZLP irin fidi oro mule pe Daniel Onwanyawu oni oludije fun ipo are won ti Azan Khalid si je igba keji re ko wa pin sibe o gege bo se fidi oro mule wi pe seri ninu atejade tan wi ibe ohun na ni ajo INEC ti kede gbogbo awon ti o je oludije fun ipo are labe egbe oselu kan abi omi to nti awon igba keji won ile to se wi pe e ma ja tara wa je o pe awon to je oludije yi ohun na loju ori won o nbe laarin odun 15 si 80 odun ile to pe gbogbo won na ni won si koju won papa julo to je pe elomi inu won o ni iwe eri ile to je ti ile eko alakobere ta mo se school for school living certificate won ni wa heck elomi o je pe o ni iwe eri ti NAPTEP lori pe elomi iwe eri degree to je pe o keko jade ni university on lo fi kale
1: okay eleyi ni mo nawo gan lati nu iwe iroyin Vanguard gaga bi mo ti se fa iroyin on jade won ni ijoba ti ipinle Ondo ni won mo ti fidi re mule wipe awon eyan mokanden ni ogbon 29 ni won gba ikuruje lowo ebora leyin ti ko wa won ti won mu ohun apopo ni lana ti ibile ni eleyi ti opo awon eyan mo pe ni iru obo iyun monkey tail ni ijoba ibile ti odigbo ni ipinle ohun commissioner fun eto ilera dokita Banji Ajaka lopin ose lo fi oro lede o wipe awon furasi wipe awon eyan ti won ji 60 niye o na ni won ni nkan kan se pelu ohun ta npe ni ohun mimu alagbele ro ohun iyun aba alcoholic mixture ti won npe ni iru obo monkey tail to je pe kini ohun won ganu si won ni nibi inawo ikomo meji ototo won je 60 niye nbi to tin yoju oro sita o oni awon to je pe won fara ko jumbo iku lati pase kini ohun ngbe won gbe sori osun won ni won je ida meji din ni adota o le gbanje meta iyun 48.3% won ni pelu ida awon to je pe won fi ara ko kini ohun to je pe okunrin o na ni won je won ni ida 5.95% won 95% na ni won je okunrin gendi olohun to si je pe ojo ori won wa laarin odun 16 ati odun 15 years won ni lowo lowo bayi gege bi won ti se filede o atewo ko awon ti won gbon kini ohun so na fun to je pe o gbodi lo lara won won ni won fura si pe 60 ni won je niye eleyi to je pe ohun to dun ni jojo ni pe nu awon ti won ji 60 ohun awon 29 ni won ti ju awale won ni be kedere awon meta lowo bayi won wa nibi ti won ti ntoju won won ni se wa ri awon meta din ni 30 yoku won ni awon na nko o won ni won wa nibi ti won ti nwoye won pe e ma wo won o e ma seju kuro lara won tori pe be owo ki nkan la bi nkan ta ro ko mo pada sele won ni eleyi o na ni oji odi mimo wipe opo awon ti nkan sele si yi kini ti won gbon so fun yi o na lo fa commissioner fun eto ilera lo nfi oro lede o pe kini ohun ibi ti a ti kokko ke fin re o na ni ni Newton won ni ode odole odole be ni okele ati orita odigbo ni word odigbo won ni lawon agbegbe ibi ti a ti n gban kini ohun ti a n bu so fun won lo ri won ni bakan na ewe ngba tun fi mu finle lo won ni won ba ipe ni agbegbe ta mo si araro mi obu won ni won bere si ni gban kini ohun na won gban si ofun o won ni awon ti isele ohun to sele si o na ni won jabo re to si je pe lati agbegbe ta mo si oniparaga ati awon agbegbe to muleti na ni won ti nfoju sona pe be ba kefin awon eyan bi ti o je pe kini yi won ti ganu si e ja tete mo o kikini ohun ko mo ba lo beyin yo won ni commissioner nlo ti wa gbe igbe mokan kale to je pe iko ti o ri si ifese mule ifesi ni kan man ki ani ipinle ohun ta mo si state rapid response team won ni gbogbo awon ti won fi se apere iba je eje ati ipon ati ito lara awon eyan ti gbon kini ohun mu won ni won ti gba awon apere apere ta mo si specimen to je pe won o gbe lo si ile yewo ti won bere si ni mo yewo fini fini pe bo nkin ni ohun se ri to je pe ngbon ganu si tan obodi lo lara awon eyan

0: Meridian eka ti ipinle Oyo yin loko ti ogbeyin ti o se lowo ninu ikede eleyi ti won pe awon omo egbe awon kan to Alhaji Basiru owo oya ti awon yen mo si jagun labi in lo fi oro won ta ti won pe awon in to fi taun ti ta ara re laso losio ti won pe ogbo egbe patapata ohun na lo je pe o lodi si igbese eleyi ti Alhaji Basiru owo oya ike jagun labi to fi ta na ti ani ipinle Oyo iyen Road Transport Employers Association of Nigeria be ni won yi pe ti seun o fi ra re pe nti o je ni o pa julo lati re je nu oselu lati ri nkan gba owo egbe oselu APM Allied People's Movement won wa wi pe gbogbo egbe Ritian patapata ni ipinle Oyo Road Transport Employers Association of Nigeria Ritian eka ipinle Oyo ni la won ti njeje atileyin tawon bayi iyen fun egbe oselu APC All Progressives Congress egbe olosisu owo latoke to fi ede sale won kede wi pe oro to jade latenu awon ti won so mo awon mo egbe kangaroo awon ohun le to ye pe enikan to ko renji Alhaji Basiru owo ya jagun labi ohun lo le waju won pe se ri gbogbo to so n pe iro patapata ni o aye deru gba ohun ni tohun ati won to nse nitori pe ojulowo Ritian ni ipinle Oyo ohun na lo je pe won ti juwe le fun won yo danu ni bi eni to yo jiga pe ki sara tawon o ile to si n pe awon gba ladua wi pe Eledumare yobu kun ipinle Oyo ati Nigeria lapapo koko nta fe wi won na ni pe egbe Ritian ni ipinle Oyo tegbe oselu APC All Progressive Congress won ni awon se o ni won wa pin be ti won wi pe en to je alaga won ni ipinle Oyo Otumba Desmond Muyiwa Oguntuga JP ati akowe re Anthony Okuma to je acting state secretary won ni ojo papo ti won fi atijade na sita o
1: to ibi na la lanfani lati mo ride mo de mo ge ipe npeju bayi o na ni alafila e mo gbagbe pe ere gbogbo lori edoki o to di ojo aje nibi te ti mo pade awon akin akegbe wa e mo gbagbe pe lawon ojo ose ago mejo re koja ago mesan nle mo je gbadun edoki iroyin amo ba wa ba ti ndide titi layo akin sola o na ni omo gori eto eto ni wakati meji tan dondo
0: akoko
1: yin o seun nibi ti o ti mo lanfani ati wa yin de waju olohun oga ogo e mo gbo oro olohun be le si mo yin e tun mo tewo gba ibukun agbon gbe ni o e mo gbagbe lati darapo mo titi wa digba ta lanfani ati pade nko akanji iko yin re eyinju olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajo ko bi en tin fena lo ko temi nje eje nfi asiko iki eni ti se egbon fun iyawo mi oluwa ti fe oluwa tade wi pe oku gbaradi olohun o se la se yege o ami
0: temi tayo ye ladun aboro iloko mi awodede fun ya bayi eto akoko yin pelu titi layo akisola n opon sokan wakati meji gerege mi mejo saagun mewa loni titi gba ta tun pade lola lori edoki royin to nje ago mejo saago mesan ire atayo on la fi pade odabo

0: Kajoki.
1: Good day, asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kali to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba n soro nipa kali nkan gbogbo ni oniranran ta ba n fe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon won de oni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile o kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin atun wa bo so ri pe ina se se mana mana bayi ta ke ma ra bi solar yin ba ta nkan kan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta afera omo mi tin kose tailor mo fera so yin machine fun e mi fera keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niyan tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas kuka elemu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun yen kan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu

0: de tun ma sanwo lo nkan ti sidike ra fun ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yin wa ti o ti mo ki yin kaabo sidike o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile se wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
2: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu ilepo sanctuary filling station opposite funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona atuni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nightel oni yewa ni alajiki road taki ogumoso ele pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin wo ni pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won cd care o di gbakan na e seun
3: cd care dey for you oh yeah.

fun Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lalai e fe ope fun Olorun awon Olorun nitori ti anu re duro lalai e fe ope fun Oluwa awon Oluwa nitori ti anu re duro lalai fun nikan tin se ise ayanu nla nitori ti anu re duro lalai fun eni ti o fi ogbon darun nitori ti anu re duro lalai fun eni to te ile lori omi nitori ti anu re duro lalai fun eni to da awon imole nla nitori ti anu re duro lalai orun lati jobo osan nitori ti anu re duro lalai osupa ati rawo lati jobo oru nitori ti anu re duro lalai

0: Ba o seun, o se o le dumare oba, ba ba o seun, fore re, lori aye awa o seun, ba ba o seun. Iwa to lanfani lati lo si oju opo ti ikani lagelu 96.7 FM lori Facebook. Oh. Wa we do. O te to wa da be ni pe mi nikan le ri ti mo do, mo fu so la je la ro pa pa pa. Mo fu je popopo. O wo pe yes. Ah, o tu kan sa la si ba pe mama ni ye. O gbe gbogbo sa, o gbe. E be mi ni. Se be mi ni. Emi ti mo ma nwa le ti mo ba ra mi leru. So bo ke yan joko eru ara mi o tu mo ba mi. Pe ha. In the next 5 minutes in Monty Boy to let say ah kiri to fi pe kemo any kani ojo sunday ni kani mon serious they play it dalo so be so ba dele ni abo ba de no studio bi so ba de be ke ojo sunday ni kan ni mon serious ah ma gbe wa o What try you? Ewo, e je kiyin kabo. Kiyin, ipa si aku isimi oni, isimi kejire ninu osu kesan odun 2026. Olorun o, gbogbo ogo, gbogbo ola, gbogbo ope, o je ti e. Ada para fun o iwo lo ni. Ko se ni ta fe gbe fun wo, gbosare, gbosa, gbosa, gbosa. Kini so lare bo? Kini? Eh? Abo n ba mi wi. Olorun gbo ta lo so pe ki di ti jo pa wa ponu mo ki olorun oba den fe ara balẹ ki po se ki so fun po se iwo na darapo mo mi lati ki ah oba awon obo oluwa awon oluwa olorun to so wa lati aya ajejo titi doni olorun o ti o pa wa kile o to mo furara wa la ji won gbe wa digba digba nigba to lanu o so so ku so won so pe kini itun ti de si emu ki gbogbo eyan ma sare kiri nitori ti e ah eni to ba mo nuro nikan lo mo pedu gbogbo ogo yan da para sodo e looto isele ma nsele awon kan wa nisin to je pe nu ile won ekun ni won sun laaro yi tori pe kile to mo won ti pe ara won pe baba ti dake o iya ti dake o anti ohun ti dake o gbodo ohun ti dake o won wa ndikaluku mu dakun dakun bile aye se rinu a ri bi kan alayo mo yo a ri bi kan awon elekun mo sunkun sugbon ofo ki se pe en teyin oriri fun olorun ohun na ni fun olorun ni gbogbo e nuju re nu fokan re bale yo dara ojo ola o dara mo ki gbogbo eyin tejo olorun fe wa o akiyin wi pe simi toni koni je opin femi ati yin lagbara olorun aki gbogbo awon eyan wa to wa lori Facebook ero ti po ero ti po ah sola re o on dare re ki lo si e ero ti po lori Facebook ah olorun na ni erin lo si mo ri o ni sunkun la se ledumare ola ko ni wole awon omo bu oni seto tito o ti eto si mo to le ti ni na tori sola re o so fun mi la re pe eto tito pe lodo to eto tito eto si to le gbogbo eyin te n gbo mi na fokan re bale mo jaya eh se bi gba kan na won gbalu de e won si o si ti mo ko won wole oyun osu mesan ki sale jo kini kan ah e ti mo bi gba asiko ti o wole ni mo kara meni kankan o ti bi oro de duro yi o e gbe eh aisowo lawo ni mo je ke eyan se ba daddy e mo kan ra o won ba ti n bere lowo yin e mo fun yin o president general among the nation won ko fun yin o ye kan salute ni we salute you won mo salute yin ni tori pe e se daada wo yi o ni ko sale apo oju osi ni tin alaba yusufu alaji musiba wa jadi e se olalekan omo laokan lawon oluyemi awoko ede eh raifu tawa kalitu abiodun imafoje peter awon ti e fi gbogbo rawo gbogbo ra won sa ko rawo jo rere boss odumosu olusola omo kemi olanipekun yafanu aduni ade sogbe ni omo ba fashina lati ruwa adi osun boluwa ji adi osun mama di mama won fi sibe oni mama di mama bakan na mutuni asisi solu olugbile lati seyin olubomi abiona awon na ti tatejise aro 1 lati seyin Abdullahi John ana ti lanfani ati te atejise si wa sorry olugbere o ti ton po ton pe bayi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa gbogbo gbogbo atejise n sare wole pro pro pro pro pro e je ki awon eyan wa Alhaji Kabiru Oloye Talaruru won ni kin dakun kin ba won ki Anthony Bodunrin won no ni ki remi ati remi ki won nawo re samu won lawon dupe lowo won emi na dupe lowo yin o mo tun ti dupe lowo yin laaro yin na e se o e ku gbogbo gba o e ku aje ko su yin e ku aje ko re yin o e ri pe oku lowo afun ni ma ngbe ko ni re yin a ni pa yin ti gbogbo eni to ba tin bo mi rin ogbo ologba ohun na o ni sunkun lori ogba ti e na lagbara olorun e ku kikoro ni je pin yin o won ni gbe yin digbadigba pe e wo agbara wo ka ni bi e ja da pada sibi to ti wa ko ni sele si yin gbogbo awon eyan won sa na ma dupe lowo yin emi na dupe lowo yin e se gbogbo igba e se igba gbogbo adupe lowo yin o pin fun mi normal e se oju oni ti yin o abiola yali yali e ni dero aruka o lagbara ile tumare baba mi tajudin so pade won ti pe mi laaro yi nani awon o gbo yin lati mi lo mu afẹ ka tin ba ni kin be si ni daruko gbogbo atejise yin gbogbo ipe yin gbogbo e ni mo ri mi o le dahun opolopo tori bi ti mo wa ko se agbara ati dahun o si sugbon si olorun ni adupe ise o alolayo abolayo o adupe lowo olorun irin ajo eni kokan wa ko ni dojude o lagbara olorun e ni de ni aruka e ni dawati inu aye gbogbo nti o nje didun nu yin ko ni pada ti ekun lagbara iledunmare baba mi baba dioye baba se keke oro ati mama e se amori yin ba o ni gbogbo igba mo ki gbogbo eyin te jo lolufe kan ni mo ki gbogbo eyin eyan te lanfani ati kimi mo dupe lowo yin gan melo ni mo a fe ka bayi melo mo fe so mi o fe bere si ni ka awon eyan ko mo bo ma pe boya mo gbagbe kan ni iranti kan eropo e se mo dupe lowo yin e se gan ati gan ni e wo e kaabo sori eto yin to wa ni akoko yin pelu omo yin ore yin ololufe yin padi yin gangan titi layo Akinsola ikoni lagelu re o 96.7 FM oke to gaju oke lo ni mo tin ki le ni ti se Sunday keji ninu osu kesan odun 2026 Sunday teni ko ni je opin fun yin ko ni je opin femi na lagbara olorun mo ki yin kaabo sori eto lekan si e se te won wa nbe fun wa gbogbo igba ti nigba e je lo soke lohun nigba ta ba pada di eto wa gbina ya e se te wa nbe fun wa
1: Olajide FM 96.7
2: ba dada emi lomode isin fun ogbon fonu pa ni
3: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo ogbon ni gba wale
2: so ogbon pa grace feed ni
3: nibo lo wa
2: je nja otan Grace Feed Private School at the Grace Feed College, the language, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book, the book

0: si emi mimo ibi aye foju si emi o gba be o si emi mimo ko to di pe ma pe baba wa wole laaro yi mo tun kin ka bo lekan si si ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke lori eto yin eto wa ni akoko eyin pelu omo yin ora yin ololufe yin titilayo akisola nkan kan gbe mi lokan lati bi ijo melo kan seyin se ri awa ti a je iranse yala woli ni wa yala evangelist ni wa yala oluso agutan ni wa yala eni owo ni wa e di asora o e pe lona wo se ri ise ara ma nwole ara ma ngbi opolopo wo ngba mi ti o ki mo gbogbo eni to ba tin pe christi mo lara o gboro sora o da be ni pe keyan wo sutana tabi ko wo aso ogun wa tabi ko wa sadua ko wa wo moto keni ko wa wa nu moto yen ka ejo wo do pe aso inu aso ogun wa lo wa won mo ko church lo nlo tabi o nbo lati church won wa ni osun eni to so pe osun o fe to ni conductor to fe gbowo won o to nija driver to fe gbowo lowo re won fe to eni e wa so pe lona wo se ri nkan mi wa to je pe boya boya driver ni owo ko de so pe won ni change ke to wole to wa ni 1000 te mule yi o ko si change kokan lowo ohun ohun change to le fun yin o se mo pe pelu ele e ma de nto yin pelu ohun ele ni driver ma fi soro tabi conductor iwo lo wa je kori e pe lati mu esi to ma furu fe onito hun ibi ti mo nlo re koda yala ibi to ba ngbe ti won mo gege bi oluso agutan eni owo woli ajin rere e ma ma je ki erun ara mo tete gbe wa wo to fi wa ma da bi oro kan to ma njade leni opolopo eyan pe se bi won si pera won lo ni gbagbo oro yen ma ndun mi gan o ma ndun e ma ngbo mi je loju mi lawon ti o ka bibeli ti won se kristeni to ba ti wuwa de stage kan to so pe se be de pera yin lomo olohun be so pe n lo church won tara re bu kristi ni opolopo wo mo opolopo wo ki ma mo ki lo de ti opolopo wo ile dakena ninu ibinu tori mo ma nwo pe boya bo se ro emi lorun ni bo se wa ro mi lorun opolopo tu ka si nkan mi wa ni iyanyan lo di ni be ko ri be eyi to fi soro jade ninu ibinu gbe mi mo woran ngba to ba woran pupo nu awon eyan so so pe e wo ti mo se si e mo binu dibi to wa se ti won fi wa ti ara re latara re won fi soro di si Christi o ma nsele lopo igba ti opolopo wo ni mo ninu iwa ati ise wa eyan le mo gbadura ko ma lana lenu eyan le ma we gba o le mo church lo sugbon ti iwa re o ba ti farajo ti Christi o lewu o se mo ro pe mo ro am I communicating
1: yes of course
0: daddy you know one be ti iwa re o ba ti jo ti Christi you are just wasting your time
1: and it over there ti nbinu we re ni bibele pe
0: ninu ibinu ko si nti o le jade e ja sora wa o nigba ti eyan ba wo so white tabo gbe collar sorun o wo suit o mo lati church won di bibele owo e iwa ti kondo wa nlo e wa nlo aso won ra yin lorun o di mo ro pa ani leni se if bi mo se je han elomi o te pe igba were mesin awon ro pe mo gba were mo jesus ni n to le ni o ki se n to da rara ninu ibinu e je ka ma mo nta ma ma so jade ninu ibinu e je ka ma pa enu wa mo e ma je kawon eyan awon ti o ka bibeli ti oro yen o ye won daada pupo ka bibeli o won wa lati to lati je ko soro ni mo ba wa soro to wa ni se bo si lawon lo church olusagutan won pe won se bo si wa ye ko mo se na nse un ati soro de si Christ ma ye rin yin ko si ye ku ri be Jesu o ran wa lowo yo mu adele ologo mo se o olorun o mu wa lo sibi pipe ko se ni to pe o a wa mu wa lo sibi pipe e je a mo nta nse o papa julo awa ti won ba wo kristi mo laira oju oni ti wa eh bimbola ya lo soke lo.

0: ori 150 that's a keji oni yin nitori si agbara re yin gege bi titobi nla re ori kini oni fi ohun ipe yin ori keta oni fi ohun ipe yin fu ohun elorin ati dun yin fi ilu ati ijo yin fi ohun onore olokun ati fere yin in to ba wu kaluku
1: lo
0: le fi yin olorun iranse olorun alaye baba wa ninu oluwa eri pe ngba ti mo fe ka bibeli mo bu eri eyin ke lo ruko e tin be waju wa na ohun na
1: emi le ri kan na ni
0: emi wa le ri kan
1: laaro yi
0: gogo wa ko bu eri ninu student evangelist iti adegoke lati ninu ijo last minute evangelical ministry and gospel touch international.
1: Amen.
0: International.
1: Amen.
0: International.
1: Yes.
0: Baba e ku dede asiko e le mo de ri pa yin
1: Jesu leluwa o
0: e ki gogo awon ton gbo alaaro igba
1: gogo eniyan jaki jado eleloko nile yi ati le ibomiran yi akuku ka akuku to ba ba yin fun eni to wa ni aro e kaaro fe eni to wa ni osan e kaasan en to wa nro le e kuro le en to ka wa ni ale e kaale en to si usun lowo bo ba ngbo mi e ku oru nbe a mo ki yin loruko oluwa eni ti o da orun ati aye wi pe eyi to ku loju aye yin ibanuje dopin nibe
0: amen jesu
1: gbogbo to n pa yin lekun yin loruko jesu olorun so de ni fun
0: yin amen jesu
1: awon eyan ma n pe mi ni baba mi le rin kan

0: kama ungwa yi September 1, 2021 luluko Jesu Christ ema reni
1: ame Jesu
0: oti ule ule to ni lulu lori lady la ye loruko Jesu olorun yo muno yin
1: ami Jesu
0: esimani eri
1: ninu
0: ile ise yi ayo la o ma yo
1: ami Jesu
0: owo olorun yo din
1: ami
0: ibi oni ba wa
1: ami
0: awon omo ile iwe ti fe wole bayi nti ojo mo sari kantori o wa ku ni de ba
1: ami Jesu
0: iran lowo ti aye re beere fun loruko Jesu o ma jade fun
1: ami Jesu
0: olorun yo bayi ni pade awon omo yen ati mo bere won a ni mo pin won
1: ami Jesu
0: aye oni ji won gbe
1: ami Jesu
0: ota oni ji won gbe
1: ami
0: anu daju lori
1: won eje
0: je si didi
1: ami Jesu
0: Jesu oluwa wa
1: ami ami loruko Jesu baba ta le rikan
0: emi le rikan
1: emi ni e se wa jo si odo yi e ri gbogbo wa le ri
0: odo gbogbo wa le ri gbogbo wa le ri
1: kini yin ni se pelu olorun
0: ha number 1 ninu iyin lolorun ngbe
1: ninu iyin ni olorun ngbe
0: iyin je ifi imoriri to appreciate God
1: that if imoriri ore olorun
0: in to wa funny ni pe nigba to ti se nkan agbodo yin nigba ti o ti se agbodo yin
1: nigba ta nreti
0: ta nreti e ibi ti opolopo ti miss eniyan je ti npadanu re tori won believe pe nigba ta duwa ba to gba
1: leyan to riyan olorun rara
0: o riyan olorun asise ni nigba ti awon meji yen wa nu ile itubu bibeli pe won gbadura won si yin olorun iyin wa silekun iyin lo lo gbe kangeli wa lati wa silekun fun won ki won jade ku ninu wahala won jade ku ninu ogun won ti jade ninu wahala ti an fi yin olorun gbogbo eniyan to ngbo mi laaro yi alele yin o gege bi ibeere ati idahun iyin ini fi mo riri eniyan han si olorun e ti e wa wu na e opolopo wa laji laaro yi ope ni fọlọrun se gbogbo eniyan to sun loji
1: se gbogbo eyan to sun loji be si ni ki se gbogbo eni to lo sun lale ana loji si mole alaye
0: bo se je niyan
1: e won ba wa ta wa ku ta ji
0: awon
1: si mole alaye
0: awon kan to ji le wo so won ji si
1: e bo se loju bo se ti saye bayi na so pe e ba n wese mi o da be ni pe le pe o
0: digba digba digba
1: to kan jo
0: wu ni o de o le mu won
1: eni won ba eni won ba sare gbe lo ile iwosan olode da duro olopo ndun tohun duro
0: won ni da won duro
1: e sa mo tete gbe lo kemi kemi le wa lara
0: be ni olorun yen si wa je ku sun the funniest part of ni pe time to fe gbe lele lo mo mo time to sun
1: to sun gba teyan fe gbe lele yen leyan mo tori pe yen oni wa go teyan o fi sun lo
0: so be yen ba tun ji na asiko to ji o mo o asiko to soro jade tabo yi ara pada to dide nle o lo mo o irin ajo yen ninu irin ajo yen opolopo ni o bara re loki okun gba na o si nbe Nigeria o nbe
1: opolopo opolopo o bara re nile alopa
0: aluku iyin a ma lo be ti o ni pada mo
1: o ni pada mo
0: sibo gun ni fun olorun loki orun therefore everybody to ngbo mi e je ka ko eko lati yin olorun iru odun yi ni isin olorun so fun mi pe in te lelo lati se ninu emi le rin kan olodo odun yi o na ni pe eyin titobi mi
1: e fi titobi agbara mi han fun awon eyan lati ni mo sa tin sore fun yin bo lati lodun wa kini kini
0: e so nipa ara re daada olorun to bi a mo bo se to bi to Job 36:26 a mo bo se se bi to ku sen to li salaye yi odun re mo n so lana wipe ki won ma wo olorun ninu titobi re o ti mo opin lati bere
1: o ti ri opin eni
0: mo wa bi awon eyan lere pe inu ile kan lo ti jade won ni be ni oda na so ti nbe inu ile ni isin so ti lo nbe
1: eyan o le mo
0: eyan o le mo
1: afi ta ba fi camera si pe wa mu da ni wo ko si le wo gbogbo
0: le wo gbogbo e and apart from eji agbe camera ti bi modern age yi
1: no
0: bring about camera eyan mo ti lo ninu ile re o park moto re segbe titi o si wonu ile kan lo o lu 30 minutes 1 hour o mo ti lo ni tambe ti ki ba wa so ori ofe olorun
1: ori ofe
0: o le debe ko mo ba mo
1: o se se be
0: so gbogbo eniyan a ti to bi olorun ko se sakawe eru ba mi gba mo nsoro yen gan lana pe nigba to de eti okun pupa pe ma ni en ti o ba gun plane ko le mo yi okun
1: en to ba gun plane ri lo le mo ti won pe ni

0: Olorun wa so pe ki Mose on na opa melu lara Mose melu lo pa re Bibili wa wi pe Olorun fi mi mu re le pe okun pa niya e wa wa duru mi ta ti mi lati daji ki lo ti yo won sa mo pa nbe laye ni sugbon mi mi yen to Olorun mi le kan na bayi o si pe okun pa niya won wa so ni Psalm 14 pe okunri okun sa Jordan ri opada seyin ke ma wo ti to bi Olorun eyin ya bi ameja lo si bi to rohun ti o titidi yin
1: eni ti o ba mo okun yo ro pe bi iru okun Eko ti mele ko abosa abi ko je pe omi aseji re ni eni to ba ti eni o ba de Egypt to lo lati Israel lo Egypt ni o mo ti won pe ni okun
0: pupa okun le o sugbon sibe sibe
1: Olorun lana
0: Olo ani emi mu emi mu ategun mu lasan lo pe okun pa niya abajo ti Maryam fi enu ba orin pe ologun ni Oluwa Oluwa si ni oruko re o teri Pharaoh ati awon omo Egypt o teri won ba sinu okun oku gbe gbogbo won lo won si pare sibe ti to bi Olorun mo niyan tori pe awon eyan to Olorun je koko gbe lo so nkan lo da won anybody ni ko mo pe Olorun to bi ju ba ti nsalaye lo Olorun to bi ipo a se yo wu ni o joku sorun o se to wu laye o se to wu laye
1: lo mi o ko boya ah ba kilo n fe je laaro e ni isin iwo Olorun o se wa se ile aye ohun bayi o
0: okunrin kan nbe to lohun o nle won ba ye yawo ohun je ni won ba ye awon
1: o ma be ni ko
0: mo ti se ni
1: o mo
0: ti se ni e wo bi ti Olorun ba gbe ti to bi de han yo gbagbe poko yawo baba omo ni tori pe ni ojo won ni a ri awon kan nu bibeli won pe ni ororo okunrin Abigail luruko yawo re bibeli bi pe Olorun si pa Olorun pa fun re nitori pe yo ororo so eni ti o se bi se se
1: ko ka fi le ke ri Olorun ni
0: ke ri Olorun ijo to ba pade Olorun nu ti to bi re Olorun a mu kuro laye ti o se olopa ti o lo fi won Olorun roke
1: ko se si nkan kan to le
0: si o si nkan kan ti o si si gbogbo e bi atara okan sunkun e nba tun si ekun sun
1: Olorun to pa Olorun o tun ti o tun da se ri afun
0: Olorun yi se ni ti a mo yin fight pe wa rujo
1: nbo lo odo ta lo fe invite
0: ni orile
1: ni waju ta ni o ti ro
0: ati ri olori orilede to fe pa gbogbo wa run nigba ti Olorun si di to fiti to bi e so Olorun to bi a mo bo se to bi to o wa ni ka yin ohun nitori ti to bi agbara ohun gbogbo eniyan to ngbo mi lo uto iwe ifihan ori ikarun ese ikarun o so fun pe angel yen so pe ma sokun ekun po Nigeria bayi ekun po laye bayi tori ogun wo ni wa ogun leyin omo araye ta tun wa jo ngbe won tun soro
1: omo araye ta tun jo ngbe
0: won soro ta la wa mo ebi oniyan ni isin mi ati la jojoku yin
1: mi rikun yin
0: e rikun mi mo kun yin
1: eyin na rikun te
0: bi o se je niyan mi mo so omo araye soro sugbon sibe sibe adura o daju sugbon iyen da apo
1: adura daju
0: sugbon iyen da apo
1: wa da pupo
0: en to ba mo Olorun yin ko ni pe nu ogun en ba mo Olorun yin ko ni pe nu damu en do mo Olorun yin ko ni pe nu wahala ngba ti mo n kai Isaiah 59 verse 5 or so mo ri pe ise ebu ni mo n fi jan kari wo se bibeli lo so be
1: ise ebi no ma
0: ise ebi ni Isaiah 59 ewu ni an fi jan kari wo se mo wa wo titi pe ogoro eniyan nisin gbe laye o ti to bi Olorun en lo de to kun jan ka wo tin ba ye yan je tin pa nu ogu opolopo lo si nsele si gbere ni olo mo si opolopo ni nsele
1: si tabi ko ma so pe ko lo afowo gi ota wogi aye
0: be
1: lo so hun ni
0: o fun rara re iwo gan mo pe to ba mu owo re gan o le ja okun alanta sugbon won fi wo ire ku nu aye yan ni lo fi je pe awon kan ti an fi n ba ja o ti won o ba le yin Olorun mama
1: so le da pada sodo epo Olorun wo lo ni o ise re ni wo lo ni ise ma sise re lo
0: gbogbo eni to n gbo mi anfani la lo ni bayi ti Olorun fi gbe ipade mi le rin kankan le ni last minute evangelistic ministries to wa legbe ile iwosan oluro oke ofa nbana e wo awon eyan ti yin olorun do awon olorin ti wa tan ju gan tan yin olorun
1: to ni te san fi ya san fi mo
0: ni bo wa je pe nto ni ka se niyan
1: to ni ke da
0: ogun pa igboran sisan ju e bo lo be yan ba lo n madu agba ibe ni ti ogbo lo ni e ma yin baba wa agba ti o ba gbo ti o ba mo ba gbo ti o da ni la
1: se ti o se
0: so ti ni a ma yin ohun ni sila ti paul gbangan mo fi ara bale fun won olorun nigba ti wahala de ni second chronicle chapter 20 laarin juda jehosafati ati awon ota e je ki n lo baun o mo ba gba asiko e wo bi n se ni won gba adua Olorun kan feran won Olorun ni ti to bi mi mo fe fi han Olorin ni e lo yin ki won mo kun yin mi bi e ba ti yin mi eyin olowo nu ogun yi opolopo lo je pe ogun Olorun to ye ko Olorun o ja nlo ndoju ja ko o le bori baun afi ko fe ti sile ko gbo ohun Olorun ko so pe mo ti de Oluwa ko wa mo se bi Olorun ti ni o se ngba to ti ni a mo yin nisin awon eyan ti yin Olorun mama
1: eni to ti ni ka gbe gbogbo ogun
0: rawa mandu eni kan wa si pade o n gbe nje muslim ko to pada de won ruwa ti accident nkan ko si sara re tori n bo n bi yin ni olorun ti mo si mo n tenu mo pe iyen o yanju oro re iyen o yanju oro re opolopo oloyun ni n gbo mi bayi o
1: to
0: yun
1: re ti opolopo lo wa lori dubule aisan
0: to yun re ti le lodun kan
1: to ti le lodun kan to ti ti oyun ti wa nu e ti o ri bi
0: e ri bi sugbon lo nle fi ti to bi re han mo ti pade iya oloyun odun merin atabo
1: ri to loyun fodun merin atabo
0: se se
1: be sa o waye be
0: ah ah mama eh ah ni ko di wahala sodun yin
1: ami o ati awon to n gbo wahala
0: ro e na
1: won ni ko di wahala to re ti wahala ba mu ko gbon o
0: ko gbon o ko ti e fe gbon rara
1: opolo re ti lo
0: sugbon
1: tori ko le mo tin se
0: eyin to kan loro re ni ko wa yin lohun
1: samo yin
0: ko yin ni o a wa yin a yira a nfu a npatewo onigangan o dawo duro pe a yin olohun o se bo ni ka yin ni iranse olohun ore mi jesu yi nka o de lo ni baba adegoki se ri ran dana olohun ke yin for 21 days komo sadwa mo ni on to win ah oni fun ojo me mokan ni logun oni nti olorun ma se yo deru ba gugu aye ehun
1: eh si sahun siyin na pe isahun siyin mo nwa je pe pe eh o ti to ba nro je ka lu
0: ko to na re e don ba na re baji ti o ba le wa o wu lori Facebook wu bi mo se nju
1: e mo jojo sa
0: olorun ran mi lowo ah olorun ran mi lowo
1: oko to ni yin ni
0: ah olorun se hun
1: ṣugbọn mo mi mo njoju yin lo
0: eh
1: mo mi mo njoju yin
0: ah we eje ka so pe
1: mo be fi po won le na ni
0: eje so pe eh
1: sayi dai joko o je pe lilo bibo lilo eje joko
0: eh mo mi gbiyanju o na mo pe nkan ju kan lo e mo bi gbogbo eniyan emi o mo condition re o eh louto n to ye ka won enikan o se won fi le lai se ijoko elomin di radio laaro yi ni ko mo pe pastor mo gbowo lowo re instead ko
1: bi to n ba de bayi ni se sa phone town o je sa phone lo town o fi je
0: eh sugbon to kan loro re ni ko yin lohun pe olohun ibi ti n pa mi se mo pe o n lo so be pe enu awon eyan n ko nje ko to nje bibeli lo wi e ti bi sam jesu lo wi pe ohun o fun wa lo nje ujo oni ah sugbon awon eyan o le duro di olohun mo
1: awon eyan le duro di olohun
0: no olohun mo bi sese mo wa nu program kan ise ni mo kan gbo ohun ni pe enikan be ni bi yi ibi n pa seriously ko je ta na be ni ko si nti o je la
1: to je le ni bayi ko ti si
0: emi ba ni o da na to bi n ba ti pari mo la ba di ju o ko ba ti ri mi fun ni to di pastor ba re ba pari bu pe rara o ohun lohun o fun kankan sha nje mo pe obirin wa doja wa mejeji odoji pastor odoji mi polo mo di wuri to ni igbu lowo pastor igba ti o dile re ti to bi olorun ti fara lenu ona enikan ti ba gbe gari abo marun ewa abo marun epo pupa atalilo won ti gbe gbogbo e senu ona ati isu ile kan won wa awadi et amen to gbe de bedola ti to bi olorun
1: ko se ni kokan to le tan ka
0: se pe ni yes ni si won wa le so fun emi pe thank you sir ko le so fun pastor le pe thank you sir a ni thank you si olorun
1: to olorun lo se ki se to ba je pe niyan niyan po o le si do ra da won o an te je lanu awa la fun yi o
0: so gbogbo eniyan to ngbo mi anfani nla lo ni ni akoko yi to ba le gbiyanju wa nu pade yi wa yin olorun eri wa yin olorun o si lead mo daju daju pe di dara o ni olorun olorun de fe ran gbogbo eyan suba wa la fe ran re
1: olorun fe wa wa la fe ran re
0: a fe ran re
1: nitori iwa ti se wa ni oje tori o iwa ti se wa buru jai ni waju re
0: se ni wa mo loju imi ni wa lo mo
1: imi ni mo yira ni mo yira
0: imi ni mo yira melo lara re
1: aso wo lo wo gan iru aso wo lo ni gan
0: o ya ni lenu
1: tani ko wori tani ko niri
0: to fe ko bo lowo wahala yi o fe ko bo lowo isoro yi o fe ko bo lowo ogun yi o ti gbadua gbadua ai mo yi ori oke awon eyan si lo sibe sibe mo ni testimony gbo iwo deyin wo
1: ogun ose
0: ogun ose iwo deyin wo emi ti mo nbo soro na ma gori oke sugbon gbo oniyan ni isin lagbara olorun ojo mokanlelogun yen oni ni 14 if I'm not mistaken abi to ba ti di ola ola 15 and luki no
1: eni ni 13
0: abi 13 sorry to ba ti dojo tuesday la ma move lati ile ijose wa lo ni oro a move e lo sori oke si oni ilu ojutu ni biti a ti tepepe iyin repete akoko iyin ti to abi be ko ati gbo laaro ina
1: asiko ti to lati yin olorun 0912370865 jo se tan ninu isoro ninu idamunu wahala to wa yen +234814249106 lati da gbogbo e pada fun samo juwo si lori idubule to wa samo so ba ti le gbowo re soke ma so fun ko se
2: e lo baba e ka ro sa o
1: e ka ro
2: e ku si mi ni aso po o
1: amen o
2: lagba olorun e ma mo se ni ri dam lagba olorun
0: amen
2: so eye ewi laaro mo mu temi nu e o o da ka ma yin olorun o
0: adupe
2: o ko temi ni ka o de sugbe mo si popo ogbo mo gana
1: eseun
2: mo mu temi nbe o e ma mo se o
0: amen god bless you
2: hello hello ya mo ni
1: e ka ro
2: akoju akosile lo ti da di sa o Well, the code is the really thoughtful material or something like that. They look up for 4 million. Then we get. We got 2 million. That's how to. I want to organize the case for the
1: family.
2: Hmm. So that we can get a new
1: one.
2: Hmm. Then we can get a new one. Hmm. Then we can get a new one. Hmm. Then we can get a new one. Hmm. Hmm. Adan kole nta bi ni baba nta ko ko na bi ni baba ni wa bi kole o wa ni wo olorun lagbara gbe lo lagbara o wa yin mo yin olosha ni ke yi o so le ba ni le so
0: o ni
2: so gba olowo re ni to bi wa yin so ke se na ni ko fa de se yi owo so je lu ko da je le o san la ko da ru ko le o san la le ko ni ba a to ti bi fa jile o
1: adan e se e ja tun gbo te lo mi e ja tun gbo te simoni e lo mi lori nti a npe ni olorun nigbati ireti ba ti pin to ti dabe ni po ti re eyan to dabe ni po suyan ninu isoro ninu idamu
0: ona mo
1: ndi wala ona mo ndi
0: sugbon be yan ba mu olorun yin
1: ona la o bi omo to mu ore elo e ka ro elo an gbo yin elo bim bim hello ipe o mo ipe wa be si ni rolu ipe eja mo eja se ni kokun eda kun tori olorun
0: se bi se ni kokun yin to lu mo sa kokun ni oko tori pe ko mo olorun yin awon
2: ìyàwó ilé mi
1: kò
2: ní bá jẹ fún yín kí èkó ní ṣe kò ní sọ ní yín àbí èmi lẹ́rí kan gbogbo pọ́tọ́ lẹ́rí kan orúkọ mi ní alábá bá mi láti ìgbélé ní akẹ́rẹ́ ni ọdọ agbẹ́yàn mọ ní ọlọ́ni gbogbo báwú ipò kíkò tẹ́dà bá wà ọdọ agbẹ́yàn mọ ní ọlọ lọ́la orí jẹ́ o ìṣàṣejì rẹ o ọdọ agbẹ́yàn mọ ní ọlọ torí ọlọ́run ó fún yàn ní téèyàn bá ń fẹ́ àgbélé ní ìbàjẹ́ pẹ̀lú ìjẹlẹ tó ní kálukú jẹ tó bẹ́ẹ̀ ni
1: ojú ìwo ló wá wà ní ìsìn báyìí ní ìsìn
2: ọmọkú ọkọ ní
1: ìsìn báyìí ní ìsìn ló ń wá káàkiri ní ìdàjí
2: ìwọ̀rú sí yóò ṣe bí ẹni mú lórí yẹn ni
1: ọdọ àtètè mọ lọ tètè mọ lọ ọlọrun òde láyọ torí àwọn òbejì náà ni ọlọrun òde láyọ ó sì ráàánú gbà bí o bá lọ
0: ọlọrun tó tọjú èmi
1: yìí ló tọjú àwọn
0: òbejì
1: yẹn lọ ibeji don kibeji abi obo omo si ni beji olorun ni mo ntoju ibeji
0: ati to bi olorun ni ijo ti bi eyan ba bi omo ogorun si ijo obeji ba de won ni ran ti o
1: ko won ni gba ara o ijo ya beji ni o ti di baba abeji bayi nisin gbogbo orukọ to fi pe tele tele iun ti ka ba gbọ kansu koda ko bo je meta ni won pe iya meta o ti di iya meta nu o ti ku ni iya alagbaja iya bimbo iro ti beji ba ti de bimbo ro close nu o ti di beji titobi dagbara olorun
0: titobi ni o
1: titobi
0: iranse olorun obirin kan ni aititi mo ni damu nígbà tí mo ti mọ jésù lógún ayé mi ti ṣe ẹ tí ọba tí ìmọ ti tóbi ọlọrun bẹyẹn ń lọ chọọchì kan lè má máa tún tóbi rẹ
1: èyàn lè mọ lọ chọọchì
0: kan lè má máa ṣe àlùfáà púpọ̀ náà ni òkúkú máa ti tóbi ọlọrun so gbogbo ẹ náà ni pé mo sábà múra kankankan kí wọn wádìí ara wọn lọwọ ọlọrun kò lu wa ewu lọkàn kọlọrun wa sọ fún wọn pé ìyìn ni bí ìyìn yẹn ṣe ń lọ lọwọ yìí a testimony máa pọ
1: ká tó yọ̀ǹda bàbá.
2: Hello ma.
1: Hello ẹ káàárọ̀.
2: Látọ̀ yẹn ni o.
1: Orúkọ
2: yìí látọ̀ yìí. Ìyàwó yìí Azeez Nibad lorúkọ mi. Látọ̀ yọ̀. Bàbá iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín mọ̀ tẹ̀síwájú o. Ọba tó dùn sí lọ́lọ́run. Ó jọ kó mọ̀ padà lẹ́yìn wa. Olúwa mọ̀ wà pẹ̀lú wa
1: o.
2: Ìyàwó yìí.
1: Ẹ dààmú o.
2: Olúwa wà pẹ̀lú wa o.
1: Àmì o ẹ fòrò.
2: Ẹ ṣe ma.
1: Ẹ ṣe.
2: Ó dáa sá.
0: Ẹ ṣe o.
1: Ẹ ṣeun ẹja gba ìpè kan si ẹja gba ìpè kan si hello.
2: Ìyàwó ilé mi.
1: Ẹ káàárọ̀.
2: Ìyàn ni Wáìkì.
0: Àmì.
2: Bàbá mi aṣẹ́ kìkì ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kìkì aṣẹ́. Bí àpérò tó.
1: Ta ni ọmọ bá Gbẹ̀ngà Gbajúmọ̀?
2: Kò mọ̀ ní ẹ̀rù.
1: Ń gbà wo lo ṣí rédíò?
2: Mo fi ẹṣin ní ìfún mi lọ lánàá àti pé ìjọba mo ń gbìyànjú.
1: Ẹni tó ṣe ẹ̀sìn kọ́lá pè àwọn tó ti ṣí ti pẹ́ ṣé àwọn kan wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ láǹfààní láti pè wọlé.
2: Ìyàwó mi.
1: Ẹ o ṣeun.
2: Ìyàwó mi.
1: Mo ń gbọ́ ẹ.
2: Ẹ o ní ń sọnù mọ́ wa lọ́wọ́.
1: Àmì bá mi ẹ̀ pọ̀.
2: Dábì Akinyo Jésù wa sọ́gbára dọ̀ tó.
0: Àmì.
2: Mo máa fẹ́ bèrè bèrè kan orúkọ tèmi ni kò fọ́ṣì látọlúndé ìbàdàn.
1: Mo gbọ́ mo gbọ́.
2: Ṣé iyin bẹ́ẹ̀ sọ iṣẹ́ ó lágbára ju àdúrà lọ ni?
0: Iyin lágbára á pọ̀ ju àdúrà lọ. Téèyàn bá gba àdúrà
1: débi kan. Orí nínú iyin àdúrà ń jáde nínú ibẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ ni tí ẹ bá tiẹ̀ wàá yin Ọlọ́run débì kan ẹ gbàgbé pé gbàdúrà.
2: Ẹ dẹ́fínẹ́tì ẹbí ń jó yé wa ń sìn inú ẹ̀kọ́ tẹ̀mí kọ́ láàárọ̀ ìsinmi. Téèyàn bá ṣe péyà dé àárín kan tó rí pé àbọ̀ lòun fẹ́ gbàdúrà kó wá gbé gbá ìyìn ọlọ́run dẹ̀ dá lò.
0: Kíákíá.
2: Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀
1: o. Àmì o.
2: Àánú ọlọ́run túbọ̀ wá wa rí o.
0: Àmì.
2: Kò fọ́ṣì látọlúndé ni.
1: Ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ gbọ́ tó yé tí a mọ̀ pé ń ló pè wá yìí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ sì ní pè kẹ́yìn agbára ìlítùmọ̀.
0: Àmì.
1: Ohun tá à ń sọ.
0: Tó yé wọn dáadáa.
1: Ó yé wọn. Pé àdúrà ìsọpá àdúrà yìí gbà.
0: Àdúrà
1: yìí gbà. Ọlọ́run ń gbàdúrà o.
0: Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn bá gbà ó bọ́ sínú ìyìn
1: ni
0: èyàn kàn mọ ètò àmọ́ àyà
1: bí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yóò kàn mọ̀ ṣe
0: ni yóò kàn ra máa wá òní téèyàn bá lè yin ọlọ́run torí pé nígbà tẹ́ bá yin ọlọ́run ẹ̀yìn nínú májèmú ẹ̀ ẹ̀yìn nínú títóbi rẹ̀ ẹ̀yìn nínú ìwàláàyè rẹ̀ so en ti o ba ti le pa enu re mo o ti pa iwa laaye olorun ti o ti pa majemun re ti o ti
1: pa nu re mo mo pa nu mo
0: ma yin idi niyan ti mo fi so pe ma bo nu pade yin ni role yin ni e o o ma ni agbara to ra mu olorun ti o tun
1: mo tu
0: ko pa sile
1: a dupe lowo olorun fun igbe aye baba wa iranse olorun alaye baba wa ninu oluwa ni e ti ri pe baba mi
0: a dupe
1: ninu oluwa ni won baba iti to eh ohun gbogbo lo yi olorun
0: be ni oyi
1: oyi olorun
0: oyi ipo
1: oyi
0: oyi
1: tori pe oye awa na si duro lori pe oyi olorun
0: ti to bi lo bi apade ara baba lo ja joduku ti
1: ah ah si ni ye lori to ye yen
0: amen o jesus
1: baba iti adegoke adupe lowo olorun fun igba aye yin olorun a ma ten siwaju tori ari yin gege bi okan lara awon iranse eleyi to duro de oluwa
0: oluwaseun
1: eh ti o si koja boundary bi tolorun fi si
0: oluwaseun
1: pe oya eh ah e wo emi fe gun aka mo fe fi gongo fa ti o ye fi gongo fa o
0: do o de ku laye
1: ide o lo fi gongo fa danu mo fi ma ibi to ba fi o si wa nibe elomi wa to je pe eyan mewa pere ni o kodele ologo
0: be ni
1: elomi wa je pe eyan meji ni o kodele ologo to ba wo wi pe ngba ti enikan ti ni eyan 100 ti wo ni eyan 20 to wa wo pe ibi ti eyan 20 eni to ni 100 yen to lo ti to fi ko iwo na fe lo to fe fi ko e gbadura fa won ti wo bo ala re
0: ti o beere ibi eh
1: yo beere pe se je mo ran eni to be
0: olorun to da orun ati aye ada ogo pada sodo re tori pe wo lo lorun ta lo le wi ti o fi se nigba to pase re iwo la laanu iwo loluri jo na ti e wi pe oluri ofi ati alaanu oni seun ni iwo lorun tori pe o se fun wa na la fi wa nbi loni tori pe o se fun wa la fi le gbohun safefe ti awon eyan fi n gbo wa ada ogo pada fun loruko jesu gba ope wa gba ope wa lori ile ise iranse lagelu adupe fun to n gbe se nibe fun ara to n da nbe ninu aye iyawo ile ati awon alabasise papo loruko jesu olorun gba eyin wa ogo mani foruko re baba wa ti n be lorun ninu ile ti won ti n gbo mi ninu moto ti won ti n gbo mi iyin maju se ti won ti kapa su toliba loruko jesu iyin oni se ti yin ti bi oluwa ti nbe ti emi re wa orun iyin ko sile yin lori
1: ami jesu
0: orun iyin ko sile yin lori lawujo wa loni orun iyin ko sile wa lori nbe
1: ami jesu
0: ise ami ati ise iyanu to daju nipa eyin ko be se sele
1: ami jesu
0: ko be si sele inu ile to wa iyin jaidi yin
1: ami jesu
0: okun ti ja awa ti yo ni bibeli wi iyin lo ne ko jaidi laye re
1: ami jesu
0: ke gba iwusan
1: ami
0: ke gba imularada o de ti ri be ile ise oni jona
1: ami jesu
0: e ma tesiwaju e tubo kun fun iyanu olorun
1: ami jesu
0: jesu christi oluwa wa gbogbo en to ngo mi ani daran olorun
1: ami jesu
0: oruko mi ni emmanuel taiwo adigoki lati ile ise ranse last minute evangelistic ministries ito wa legbe ile iwusan oluyoroke ofa ni ilu ibadan bakan na ile ori oke wa nbe ni ilu Ogunbode ti a pe ni Mountain of Sound Solution City Lagilu local government it shall be where with you all number mi re yi emi na ni ma gbe sugbon e ma kan bebe fun kankan pe en dia ni suru bayi na eh o tori pe a lo si le ijosin 00 33 45 97 39 00 33 45 97 39
1: ẹ ṣeun a ń padà bọ̀ ní kò pẹ́ kò jìnà yìí ẹ má kúrò nbẹ o.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Ọlọ́wọ́ gbọ́gbọ́rọ̀ is turning things around.
3: Ni
5: West Midlands Open University. Amuki ẹkọ wa laro wọto ko si rọrun lowo ti o fani lapoya. Eto igbaniwole lo lowo lowo o si le bere ni ajo kore pelu owo to kere to egberun meji abọ naira fun abala ẹkọ kọkan course unit. Ni ninu awọn ẹka ẹkọ to ni igberun wa kakiri gbogbo agbaye bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication ati Educational Management. Bo lo sese pari ile iwe girama tabo lendi NCE, HND, A level to si fe wole pelu direct entry. O rọrun pelu WMOU. Kan si wa ni ilu Eko ni number 1A, Oba Accra Avenue, Ikeja. Nibadan awa ni White House, Adewumi Street, Felele, Labiokuta .ICT Institute of Technology, 52 Ijema Agbadu Road. O tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167. Tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímú ṣẹ.
6: Charity PR Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tábẹ̀bẹ̀ ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lúwá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lóra wa ó máa ń sokùn fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánṣá gbára ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Charity PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Charity PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lẹ́yì èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1,000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó ní ìpèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánú gbà láìsí ìnira owó kí ló tún dúró ṣe oríran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlábọ̀ store nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé
7: 0701015225.
6: Ojúlọba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
8: Country people, the Ember Motor, them don't finally land on. Hey, time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month, sir. With the Ember winning galore. First of all, make a

n foju kekere wo wallahi wallahi to ba dele tan agbara won ni le ka o ma ba le di ha eje ka tete bere ni sise le lu je mo pe opolopo eyan ma ni uru eyan wo ni chikito ina ewo ni ti e gangana eni binu si mi o mo wa awon igberiko kan ninu ose ta wa nu e

mo tun wa ri awon kan na tolu ni mu eti tolu leti won laso eti kankan o fe wo ihu marun marun bimbo ni won se lera won tembo sita awon boda adugbo na lo tun se kini lo tun kun won awon lo tun bora.

délé bayi mo sunkun mo ni baba ki lo sele gangan na lo ba di jo friday mo fe lo ra nkan ni egbe kan ni challenge nbe yen ore mi te ba ngbo program o ti ye yin nkan ti mo so lomo kan ba jade wa ise ni gbogbo nje omo e wa nta koko to wa lori onje omo obirin bi tomo ma nfenu si gangan o gbe sita neat pelu aso to wo bi nbo gbogbo koko yen ni wa ma ri bayi pelu aso to smooth to wo bo se nko jabo emi de ran kan lowo awon boys kan to wa legbe won de fa lowo o gba awon danu bere si ni bu o tun sun mo emi o tun bu awon boys yen ikan nu awon boys yen wa sare bo po ma wa ni yen wa ni asewo ni oni wo bo o tolo pe ni ta lo ma pi e ta lo ma fe oro ki la fe fi e se mo wa ni lati didi mo wa lo ba boy mo wa ni to ba na mo mi wa na mi pa nbile ni bobo yen soro kan oni mami e tomo yin te ba tomo yin ko ni woru aso to wo jade oni iru won la ma fi nse sample a ma nba won sun sere ni mo ni very good mi o mama yen ri omi o mo ri o itiju lomo yen fi sa kuro nbe tori emi go wa mo bi mo se fe pe mora ba soro mo awon mo wa obirin loyun kiri won gbe omo nigba ti won gangan fura won mo ni won ki le ro pa le se bimbo ba mi gba iseun rere kini nkan te ro pa le se iwo iya tomo e mu phone wa sile iphone ti o se pomo e obirin sise shame on to you. Ọmọ mi ṣe ń rere tí a dára o. Ìjọ táyè bá gbà wá. Tí a dára o. Màá sọ ìtàn mi fún yín.

ade omo kan ni be ni asanke mo wa ba sora mo ni sore mi sikito ko seni to mo mi afawon to ba wo mi lori facebook tori mi o fe keyan mo mi rarara bimbo mo le wa nbi kan wa ma soro mi bimbo mo wo mikra won den soro mi won mo pe mi ni mo joko ninu mikra so apologo ma ni awon ti e mo mi o fe ka awon eyan mo mi bimbo ba mi play kini yan kin to ni ko lo soja e ma binu oko mi se ka ma woran ni mo ni se bi chiki to se nse ti mo ri 2 naira 5 naira ti mo n kiri iru ati kini ti mo n ta yin mo ni ati ku nu aya se mo ni se ko te lo mo ni se o fe ka ye mo e ko fi eyin ogun mo ni ya patan mo sugbo mo wa ko ni kini kan mo ni ma n ko awon obinrin temi ati won ti ba meet won book before boys because boys makes babies gbogbo school ti ba lo ba awon obinrin sara all girls school nkan ti mo slogan nkan ti mo ma n fi ile fun won ni ma ni koko sile lori iwe ma tun ni koko lori itan won ki n to kuro nkan to ba wa lori itan won bimbo won a ma wo to ba dele book before boys because boys makes babies mo n bo ma wa ko eyin naa ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn bímbọ ẹkùn ọkọ̀ chiquito bọ́ sọ́hùn lọ sọ́jà.

nigba ti nkan to wa nu ikun wa to olo to wa nu ikun to ba fe jade o ni acid to ma jade ninu wa to ba jade lati wa lo ounje ti o ba ba ounje nbe o ma ma lo nkan to ba ba yen na wa lona to ma nfa osa then h pylori then eni to ye pe awe ti e 24 hours 24 awe funfun awe dudu awe pupa awe yellow mi o so pe awe o da sugbon Olorun ororo eje ka fopolo se thank you so much ojediran oke owo samson thank you oluaye moruf thank you Kodri abiodu fatai thank you Isaac ogoyombo thank you only ignorance is a big issue we need to keep addressing yes ignorance koyewa se ti ba so fun yin si bimbo ti ba wa la mole patapata ni si nko se inu oni bi awon people yi ti ba wa la mole fun wo pe oh God! We eni to ba ni aisan. En to ba ni aisan ogbe nu pe ko nje buredi. Ah mo ti kan won bimbo. Ah mo ti kan won ye. Iso mi oni gba bridge abe bridge mo le te lo lele ni. Toro opolopo le lo duro de eyan nbe. Ti ba nlo le nisin, ma gba kini, ma gba 110. Sebi 110. Apata ma gba bosona ni wa. Eni to ba ni ogbe nu, se mo pe ko ki nje buredi. E je ka fi le do se to nbo. Mashallah ye fun yin. Hmm? Nkan wa to ye ko. Se mo ko ko da mi ni se ni to ba ni to sugar. Se mo ko en to ba ni to sugar. Ti awon doctor ti di po ni to sugar. To si lo mu oti bimbo. To si mu oti to lohun se faji. Ohun gba igo kan sara. Se mo ko en yen o ti npale mo ebi to fe sinsin. O ti npe iku ko wa se ohun le se. Be na ni en to ba ni aisan ogbe enu yi emi nso fun yin laaro yi mo de tun ma so ko nje buredi en to ba ni aisan ogbe enu ko nje agbado sisun to ba fe kikini yen lo emi nso fun e tori kini o se miri ni to ba lo so da awon eyan wa nibi to ba ni ko lo nkan bayi fun nkan bayi won ni so se eri yes o se miri bo de se lo opolopo e la ma so lose tun bo lagbara olohun sugbon to bo se nlo awon kini to lo sodo doctor ti won ti fun e ni gbogbogun to fun e ti o lo to de lo kini to de lo awon nkan to fe lo ti o lo ti ba ti ku o lori eto pe mi ma to wa ko e ni awon nkan to wa nnu yara e ninu kitchen e to le lo to je pe o de ma kuro lara e patapata ma je ko di jejere mo e lara tori o ma di jejere mo yan lara o e je ka sora e se te ngbo chikito omo yin ore yin ololufe yin te ba fe ba mi soro number ti mi 08081218145 08081218145 ma tu laye yin e sora gbogbo nkan ton so lori facebook ko ja ewe gba ko ja ewe kini kan ko ja ewe kini kan ko mix e po ko popo ko mu awon eyan tin ku lori e sora e emi o laaro eyo kan na ni inu dere ibe laye wa eje ka ma toju e o da bo

o tun ti roko go iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gajoke ile funfun balanfele le nle ibadan ile laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin niyan ekerin olubadan tile ibadan kabie si baba afin ere eleyi ta wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni je ko iyen lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfa ni lati mo ja jo mo gbogbo to ba se lo iyen lori iroyin ere idaraya lolokan ojo kan lapa bibi le ti le gbo eleyi te ti le mo bo se nlo aja abale breaking news iroyin to share out exclusive one iyayin le ti mo bo se nlo loni ojo ketala niyan ojo ketala iyen ninu osu kesan odun ta wa odun 2026 anu olorun oba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa ilo bibo wa o mara yo ni ko eyin si gbogbo awon to nbe ninu ode kan tabi keji lowo lowo olorun oba loba to ni itusile lodo afun yin ni ominira yo de se aforijin ese gbogbo wa mi lo to eto yo tun ba baba tun di omo lawo Alex Ferguson iyagun ta so lu okunrin ogun bakan na abi Bola Sadi o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbe wa anfani nbe lati wo wa niyan lori ikanni bani dore ti Facebook awon ti wa nbe biba e darapo mo won e darapo ma won ti wa e tun gbadun wa bi ka si nkan bi nkan se je niyan lori ikanni bani dore Facebook awon ayo mi de lo sin e ri duanu lai se won omo balana awon eyan to bi kushimo niyan ta ba so nipa kush bi nkan se je niyan sikiru ayin di oju itere loruko tite mi omo mark ti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe yeye eje ma gba inu dije league agba oje ile wa wole NPFL Nigeria Premier Football League won je agbakun o si nbe o n te sowo waju gege

0: promo yen na nlo lowo tori pe Emba Emba Cashport owo to nlo bi million lona 100 million naira nla ti piya mo oni ka se ti gbe kale awon eyin o tun mo je papa julo ni gbogbo ojo e ti Friday 1 million naira iyen kokko stand fe nikan millions yoku toku awon eyin o tun wa mo pe oni 500,000 ni 250 ni 150 oni 100 iyen oto o papo mo daily payment yen na nbe nbe iru ti to so ni aba nbari ibe lori oro cash ati cashport wa ni wipe gbo awon ton play lo lati asiko yi lo o na ni won ni ipin ninu cashport ojo Friday yen Friday cashport awa ko cash lo sibe papa julo Emba Cashport ile eto nlo lowo e lo piya e mo ebe star 347 star 1004 star 2 ri pe losan toni eyan meje ototo ni ti ja yin ton lati bi je edogun abi jejo ni wi pe owo sunday sunday yen ti gbera o ti gbera o ti koja abe eyan meji oni o lanfani lati gba daily payment yen losan toni pelu ase olorun e ba n gbo to kan du olorun ni o ka ma fi ma ran awon eyan kan to ba wu o ma fi ran awon kan kan lasiko kokan iru e ni ti ka se eyan to kan du ni e gba million o se jedi yen iwon ba eyan le pamo o le dabi millions lele o tun gbenu si oluko ni o se morin o mo ti bale kaye si orilede spain ninu dj ti la liga ifi gagbaga to lanfa ni lati waye lana mami dada ijoba atalu ogbeni rauf owo tutu awon ti tala madrid niyan oluko ni o se morin o je odi mimo yi pe awon bori lo to pelu ami ayo kan sodo won fi aje iko ti rayo falecano ami ayo merin se yo kan lo bade o ni amo se fe gbo laarin iseju 45 yen first 45 minutes iseju 45 akoko o ni ni iko ti real madrid ni won se daada e te eyan le so pe iko ri o ni amo se ri labale elekeji yen second 45 minutes yen iko real madrid eyan sa mo so pe iko na nu o ni bo se je niyan o lawon o se daada to papa julo laarin iseju 45 elekeji despite pe won bori ilu ami ayu merin seyokan abi nbola osukare lowo re yi o ni nja loju oja ni ba ba toju oja de a tun wa teso waju eku kale
1: Lagili FM 96.7
2: Oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan

le ma fi gbori wole eyan lori ti ka se eyan o aboju opo ti taye lukara iyen www.kashe.ng e to lanfa ni lati ba be eyan wole www.kashe.ng e ba be eyan wole e ba wa ni nkan

0: 6194. Hey, direct call ni e. Gbogbo nte ba fe beere pata. O lo iyen lapa be. Bi nkan se je niyan o. Okay. Je ate sowo waju Kylian Mbappe. O si nbe ninu DJ ti La Liga. Papa julo iyen ninu ko ti Real Madrid gege bi Kylian Mbappe iyen agbowo waju. Ninu ko ti Real Madrid omo bibi orilede France iyen se je ko di mimo yi pe ami eye ti todun iyen ba ba nso nipa Ballon d'Or. O ni egbe kini iwa. Emi lo kan. O ni ba ba nso nipa awon asiwaju ti won ti lo. Won gba ti won ni gba to ye won. Won gangan de mo pe ko ni abula kankan. O ni fun apere. E wo awon meji. Lionel Messi. O la mi eye eleyi ti o ngba. O ni gbogbo igba to ba ti de to ti de bi won ti fe fun la mi eye ba Olorun so en to kan ri. Eni to eleyi to si lele. Bakan na ni Cristiano Ronaldo. O ni gbogbo igba to n ba ti ri bayi. O ti wo pe ah abi re on lo lami eye yi mo jan patan gbogbo igba ye o ni amon lasiko yi Kylian Mbappe ojo di mimo yi pe lasiko yi won je agbokun o si nbe o si agba ballu kan ti ami eye yi to to si ju ohun lo o ni o si agba ballu kankan to da ju ohun lo lowo yi lowo lowo yi Kylian Mbappe o lohun lo kan egbe wa o lohun lo mo ti won so ape mara na la pe temi dire bi nkan se je niyan Hansi Flick ye oluko ni iko ti Barcelona gege bo se je ko di mimo ye oluko ni Hansi Flick oni seri ba ba nso nipa agbowo waju to mu yan tan oni awon ni iyen ninu ko ti Barcelona awon ni won to po lowo waju iyen ba ba nso nipa tamata si oni lowo yi Rafinha lo nbe nbe lowo lowo bayi ni Rafinha lo nbe nbe lowo lowo bayi Rafinha lo mo ti won so be ba de gbagbe ki sasi so yi si si oro enu bo ku ori pe o ti mi awon bi mefa bayi yen ninu DJ ti La Liga bakan na ka ti e mo de na pelu oni agbabolu to da ju yen fun DJ ti La Liga yen ninu osu to koja lo ye player of the month olugba ye gangan ko ni royin royin be ni pe oluko ni ko ti Barcelona yen Hansi Flick je ko di mimo yi pe awon ni awon agbowo waju ba ba nso nipa cross striker lowo waju yen o la won ni won yato si Rafinha tun se daada lowo oni Dani Olmo o le play lapa abe yen to de ma se daada Anthony Gordon o lo le play lapa abe yen to de ma se daada ati be be lo Hansi Flick je ko di mimo yi pe atamata si po won le duro lowo waju yen ninu ko ti Barcelona yi kan se je niyan Obaka komi daada DJ Ifayemi gbogbo ona ara DJ Ifayemi won ti Barcelona niyan o ti pe gan o DJ Ifayemi o di le gesi Roberto Di Sabi Roberto Di Sabi ti je o di mimo yi pe ni jejo ka mo royin pe oluko ni je o di mimo yi pe ye pelu bi ko ti Tottenham Hotspur bi won se nse worowuro bi owo nu awo ni papa jule ifigagbaga ti won gba lo ni jejo oni o toka si awon agbowo waju pe awon ni won ko ifaseyin ba iko ti Tottenham Hotspur money bayi o tun ti single out player mi oni Tonali o ra anfani bi melo kan lana ninu ifigagbaga tana oni gbogbo anfani yen anfani meji ti en be to clear dada olo da o danu na ni gege bi Roberto Di Sabi yen oluko ni kon ti Tottenham Hotspur bo se je ko di mimo ba ba den so nipa iko Tottenham Hotspur lowo yi nkan o se dada ifigagbaga merin ti won ti gba ninu dije league ni le gesi iko ti Tottenham Hotspur won o se dada o won o se dada o ti emi awon be kederi won bori won padanu meji won ta omi meji ni won o lanfa ni lati se dada yen lowo yi mo olukoni Roberto Di Zerbi o na ka alebu yen si awon agba bolu loko kan a pada bo lori owo yen be kede ri won ti concede goal marun 5 goal ni won ti concede ni sai ta leni to lowo yi a ko fi 25000 naira akoko yi ka ko fun eni to ni owo 0803 lo bere number yen lo bere number yen bakan na 9056 lo pari e 9056 0803 ohun lo lanfani lati bere number ohun ohun lo bere 9056 ohun lo pari e ta leni to ni owo yi fun ti tosan to ni ko to ti tala kokko niyan a tun wa loju oja ba ba fi ma toju oja de ko to ti tele keji na a tun lanfani ti lati yi ko to yen mo ja yin tan mo ni kini ohun ti gbera o ti gbera o ti gbera o ti gbera hello e ka san lati ikanni lagelu fm ni oruko yin ati bi te tin soro
1: alaba
0: lati bode nbi legbe mo lete baba so nipa cash e se ti jeri tele ti jeri igba o lede tin play o ti pe Mr. Alaba o ti pe gan o da e ti sewo bayi 25000 naira le bi sewo iyen ni oso to ni 25000 naira customer ki e ma pe yin buwu yen o se wole mo je ke mo bi nkan se je niyan olohun atelede ayin seun o seun bi nkan se je niyan 25000 naira kokko niyan hey ikeji na tun bo lona ani be se n play yen e ma lafojusun e n lafojusun lati fi okokan pe ye meji ni tori pe gbogbo draw yen atun wa kopo yen ni ojo friday ye friday cashport emba cashport ni ibi ti million o ti mo gbe million po alaye ma gore 30 elele e ja loju oja baba toju oja de abiodun oye lade ise to ran mi o tin je lati jejo won to je data je nigba ti abiodun oye lade to nse ro ti ogbodun eleyi ti baba ti wole so o je se yen pari yen losan to ni eja toju oja di number baba toju oja di ka wa teso waju eku kale oye

0: ni eleni o ni je ise re oni so so e ko ni so ise na di aseje ye fun o pelu ase olorun lowo ba mi idumare o je ni emi gigun pelu alaafia ti yawo lode pelu awon omo omo ko mo lubo ni pelu emi gigun nkan se je niyan oya papa pa ka so sowo waju mo si wa nile gesi declare rise ojo di mimo yi pe inu ohun dun ayo ohun ko fun emeje ototo lati ka ohun mo awon omo oye ti oye to si baba nso nipa mi eye ti balloon dio emeje ototo o ninu ohun dun lati wa lara nomini baba nso nipa idije ti balloon dio le arin odun meje ototo o ninu ohun dun gangan ko ni royin be o ni amo won ba bi ohun lere pe ta lo ohun fe ko gba o ni arike ni arike omo bibi ile gesi yen ni agba bolu agbowo waju yen ninu kan ti bayam ni declarize je odi mimo yi pe wish to ohun ni yen yi nkan se je ni yen no gumares na mi awon akoko re lana iyen fun iko ti asna leyin ifigagbaga bi merin eleeto ti lanfani lati gba fun omi awon akoko yen nigba ti won koju iko ti sunderland lana bi ton ti bori pelu ami ayo meji sodo ibrahim martinelli na mi hattrick lana leyin igba to na ti kuro ninu iko ti asna o ti wa ninu dije ti saudi pro league ninu iko ti alila hattrick lo je lana eyin ifigagbaga bi meta to ti gba fun won o na mi awon lana baba nso nipa gbe martinelli hey nile gesi awon kokan wa to je pe eko osoju mumu fun eko osoju mumu fun won kini to nsele nile gesi ori pe iko ti aston villa ifigagbaga merin to ti gba ninu dije league nile gesi ni mo nso nipa e o merin to ti gba o ta omi eyo kan o padanu bi meta lo ti padanu bayi o bakan na o ni kan ko awon ko po be lori sirisi ri pe baba nso nipa iko ti fun ko ti soju mumu fa won na awon na ifigagbaga mere rin tan ti gba padanu bi meta won to mi eyo iko ti liverpool nko o na ninu merin to na ti gba o ti ta omi bi meta bori eyo kan ni mo fe vayo ni pe si ese pe awon oluko ni abaro abelua ye tinu ko ti fun andoni raula tinu ko ti liverpool se won ni be lara awon oluko ni eleti won kokko gba se lowo re eni sayi e ja gba bi iwole losan to ni pe tori pe oro ohun o kan iko chelsea na ifigagbaga bi ogun ti won ti gba lera bayi iko chelsea o wa pelu e gipsy oloye askari to boji up chelsea ba mi alaji akimu me lati ilu oyo o wa pelu yin up chelsea number 1 chelsea n gbogbo ilu oyo niyan ogbeni ayala e ja wo iko chelsea nibi ti nkan de duro bayi tori pe itan ni gbogbo wa nkan re je pe bi nkan kan ba ti sele fa awon iko to se kanrin bayi o wa lo mo mu awon record afi bi e pe ko se en to sele si ri baba wo iko chelsea bayi gege bi itan se je ko di mimo ifigagbaga ti won gba kan ninu dije league le gesi ti won concede go ni ojo 17 yen ninu osu kini kuju ko ti Brentford wona Brentford njo na lo iko Chelsea lo wa ni pelu ami ayo meji sodo ifigagbaga ti won gba kan ninu dije league legacy ni mo so npa yen o ti won concede go baba wa si lati igba yen bayi ninu dije league legacy iko Chelsea ti concede 37 goals awon na de mi awon to je 32 goals baby bi asikiru se mo won se won pa owe amo lare na ni pe ogbigbe yon pa toro tin da nainu ni amo ni sa ta wa ibi ti oro wa gangan ni won ti concede goal mesan goal tin lo bi mesan bayi ti won concede papa julo lenu se ti won tun gbe aso le tuntun iyen lotaro martinez won ti concede goal Emiliano Martinez e seun agbowo waju fun ikan ti Inter Milan o di ye won ti concede goal meje bye nibo ni isoro wa isoro yi o jo pe aso le ni o abi ku tin so loogun deke nbo gan ni ka so pe isoro wa nuko Chelsea ko fe si wi figa ko te si bi ti won ti le concede goal in ri bi ko se fe kere to
1: akudede wo ya tokun akudede wo gbogbo yan ara le bakan na ki yin aku osimi ni olorun ni se le ni okan to kan ni oke pa
0: amen
1: atokun lodo lapodo temi ta ba nsoro nipa ko Chelsea papa pelu olukoni tuntun ti won se gbe emi ri pe olukoni yen ko ti mo nkan ti won se pelu oko yin because ti won ba sese gba olukoni tuntun siwaju ko to denu ye ko ti mo ru njo sa logun abi ti o lo ti o fi je pe ko fi ni mo si ijakule fun iko yen papa lado lapa odo temi ta ba nsoro nipa awo eyin won e ri pe won se gbe omokunrin kan la crunch won se se gbe emi ri bi igba ti eni pe omokunrin ke se pe ko mo bọlu gba sugbon boya ki n so pe asoye
0: ajosoye
1: po lo laarin awon ati
0: o ti tojo je
1: agbowo eyin
0: lack of communication
1: yen ni o ti kun to so yen lapodo temi se de ri ta ba nsoro nipa pe boya eyan mi awon tabi won mi awon eyan o mo si da lapere nsin ti yen ba mi awon meta ti won ba mi awon eyan meji
0: pada
1: o beta ju eni ti o je pe o fi gbogbo aye ile aye re gba draw na
0: ti o gba draw ti bẹẹni ti n gbadro ti o bori
1: ifigagbaga
0: n tẹ n gbiyanju ati so bi n ba gbọ yin ye ni pe ki concede goal yen ko mata to won concede goal kan de bori
1: ifigagbaga yen
0: okay
1: bi iru ifigagbaga ile ti won gba pẹlu won city lana to ba je pe won bori re
0: to ba je pe won bori
1: iru n ta n so ya ni mo so tori won ti secure 3 points niyan ṣugbọn tori pe won o le secure lana pẹlu pe ikọ ti won ba gba o se wa lati champions
0: league okay
1: so
0: lati championship
1: iyan lo sokunfa nti
0: lo sokunfa komoruwa
1: so lapodo temi to ba pe bi won se consider igba tan tin consider go against Brighton ti won gba 43 eget enikan kun soro nipa pe se bi won secure 3 point iyan lapodo temi
0: won consider meji na
1: to
0: Arsenal mo padanu
1: won padanu
0: won concede meji lana won ta omi gbogbo to je odiroyin ni
1: to so diroyin ni
0: wa ri pe lati gba ifigagbaga ogunlera ti won ni clean sheet ninu odije ti EPL n te so ni pe iyan oni tumo ki se royin
1: oni
0: e ma gbagbe yi pe lare lo sokunfa ibi ti won bara won iyan ni saa to koja lo
1: atokun oni tumo sugbon to fa ni pe a ti ile ma so di iroyin fun olukoni tele se mo pe o sese de ni
0: o na ti concede goal mesan
1: o si concede goal
0: eje into la kankan yeyi ni saa to koja lo ifigagbaga meta akoko ti won kokko gba eyo kan pere oni won ti concede so ta ba wa so pe eleyi diroyin bayi labe olukoni ati sasiso won concede goal mesan won ti concede goal meje ni on concede goal meje ni first 3
1: matches
0: so ni last season won ti concede goal eyo kan so mo ro pe mo fe ke gbe arin eyewo ni o pe se iyen so je royin abi ko
1: iroyin ni ti a si le fi idi re mule
0: je mule
1: lapodo na iroyin to ni si ni tumo ni
0: to si to ni tumo ni
1: sugbon n to je ko wa pada di iroyin ni pe iru fi gagbaga na
0: olowu jade
1: olowu oro yen lo fi so
0: di olowu jade
1: to ba je pe won win lana ni
0: o le mo

0: babe lo
1: o je ko ti eni fe babe lo ni
0: se daada ara aye ni
1: mo
0: ti pe ah lagbaja to lo ini
1: o si da
0: ifi gagbaga ti o wa ye leni baba so nipa Manchester derby laarin ko ti Manchester United ati ko ti Manchester City eh ifi gagbaga ati yanan le na de daada abo eh atun eh ifi gagbaga to ni kimi ni eh o si kan so lori fi ka de menu kuro kini ka reti loni eh tori pe eh iko Manchester United awon na nbele o Manchester City yo lo ka won mo le ni Manchester derby kini o sele
1: eh atokun la podo te me ri pe mo soro kan boya bi ose marun seyin ya ko to di pe league bere
0: okay
1: pe ta ba soro nipa oluko ni Michael Carrick mo ni ati ni so pe oluko ni ni mo ni gba ti sa yi sese bere la se mo to ni lata
0: ise owo ti
1: ise owo ti e
0: gan o ma gbe won qualify wo Champions League gbogbo wa lade mo ipo ti ko Manchester United wa ni sa tu koja lo ko to di po gbase iko yen ni gba yen lati wa gbe iko Manchester United debi ti won de lori akaba tabili ton de qualify fun edije ti UEFA Champions League ni sa yi ati le yin ni
1: se rin ti won lack ni gba yen
0: eh
1: lo sare amend
0: eh o ma tin se na
1: ni o ni ibanisoro ni dressing room tori pe aso ye ni aso ye to gumo o lo da controversy le laarin team yen
0: ati olukoni to
1: olukoni to lo iyen Ruben Amorim
0: okay
1: sugbon ta ba nsoro nipa olukoni Michael Carrick pelu pe o se bere saati e gangan lodo temi emi kakun pe
0: o se bere saati e lodo ti yin
1: lodo temi
0: okay
1: ifi gagbaga oni ni o safihan iru olukoni to je
0: ifi gagbaga oni ni o safihan iru olukoni to je
1: because olukoni to fe ba pade olukoni tuntun lo na je nibe sugbon na ti understand eh isowo tu ko ifi gagbaga lorilede
0: ingland despite pe ohun ti ese
1: gbasa
0: o ta ba wo akosile awon mejeji ni sa elenu se ti league bere won ni won ti enikan ti se daada
1: ni enikan lo ye oluko ni enso mareska
0: ohun
1: ti ni ase daada ju oluko ni make carrick lo sugbon lapodo temi lagba ti aba ni so pe ka so pe ka mo fi ti
0: e mo fe so pe lagbaro lo
1: eh emi ife ti mo ni si
0: ife da ni si kan
1: ife ti mo si ni
0: oya ejewo ejewo
1: oluko ni make carrick lo fe mo mi so ru oro ti mo so
0: yen so ipo Manchester United
1: ma gbe fun
0: eh ife enu le fi so yin o
1: ife enu ko
0: ah ibe ti so kini ka sa reti ipo Manchester United
1: eh won o le padanu
0: won o le padanu okay bi nkan se je niye o tori pe baba nso ni pa start ifi gagbaga e meje meta ti won ti gba yen league ile gesi iko ti Manchester United ipo eleketa la ni won wa pelu 4 points won bori eyo kan won ta omi eyo kan won padanu eyo kan won go meje won concede mefa Manchester City ifi gagbaga meta eta lobo oni 9 points won be ni po elekeji won ti mi awon meje concede meji pere eyin iko Manchester City da last form won ko iko Manchester United bori meji ta omi eyo kan o de padanu meji yen ni last 5 game we omi awon meta la concede mewa iko Manchester City bori merin ninu marun ni last 5 game won omi awon mesa o concede marun head to head Man U bori meji iko Manchester City bori eyo kan ojo mi awon marun yen ni le ara won omi meji ni won ta yen ni last 5 minutes mo ki oko iyawo ana aban so nipa re real one olalekan alase zero link ni e oko omo lola omo wu mi iyawo ni meni o yo bisun yo bi wale ife yen yo di ojo ale ni ko mi nko onu to ba wa fe ri be emi amumora eleyi te yan fi gbe ife ro Olorun ba mi o ba fun eyin mejeji pelu ase Olorun real one lo lale kan are happy married life yin kan se je niyan ta leni to lowo elekeji ta leni to lowo elekeji ko to di pe ayi ko to olukoni Mikel Arteta

o le ko bayi ko ko si akoko mo ko sa akoko mo a ba soro lori penalty won ko si akoko mo ta le ni to ni owo iye fun ti to san to ni ta le ni to ni owo elekeji 0806 lo bere number yin 0165 lo pari e 0165 lo pari e 0806 lo bere 0165 on lo lanfani lati pari e ta le ni to ni owo yi o to di pa ma fi yi se lo yen fun ti to san to ni

0: so igba o le yin lo check omo yin to wa to share institution e je ti lo wo won ri parents ma be lo wa yin daddy ati mommy ni e te ti ni omo ile iwe giga igba wo le lo wo won gbeyin ati pe nje wa no idea yin do you think is necessary or not? Do you just, it's not a matter of not trusting your children, it's a matter of showing love and being big but your bag being cut your booming, you know. But let's pick this call. Hello. Hello. Eka soma.
1: Oh, Eko Eko.
0: Eshe Uma.
1: Yo, ni daru ai mari so.
0: Ami.
1: Ah, ojo joro le so bi to mo wa le ya su so ni pe ti ke ma do be wu.
0: Oda.
1: Aro bi ti ni o, bi se le ti ni ri o, a ti pa ba mo o.
0: Hmm.
1: So eh, o lo tu, a ma do wu, a te ma ko re te ga ma pe ni. A to to nu ti lo se lo.
0: Hmm.
1: I'm going to go to the house. Hello.
0: Hello, Eka so mommy.
1: Ela pe mi wa ji.
0: Yala redo shala fi ale wa.
1: Ala o ba wa pe ni. Ala de are ba yo yala redo.
0: Eka so mommy.
1: E kuni so tan radio yi se gbe. Ken o mo agbo radio agaga lagelu. En ti o ba mo gbo lagelu. O mo da bi pe won ti gbo igbo so juri mo ni.
0: E to si laye ni ya mi kiro sin be o.
1: Ani mo lo wo omo mi ni password ni gokan ni gbagbe laye. Mo de manage kan be ala student kan ta jo wa nbe at least oyun onu omo yi ti mo ba wo fi a to bi 6 months mo de ni won omo nle ko ba je pe iye ba akawo so ti ra ka pa ti baba si ki ye ba jade amo ti ye si jade amo ko da ninu ohun la so te ba jo so ro sire yen ba la ti ohun la so ipo si baya to momo ni nkan pe mo nbo o de je ni gan buru ni
0: be ni
1: o wo film enu enu omo ye so sume fa won ni ba o mo ase mo lo ti wa o ti wa nu orun ti pe won ni won de mo nkan kan nu le ami se se to pa o awa obi ade ba lo nsa nu wa o
0: ami
1: e pe to iwo le ola olohun o ba se ri gbogbo obi o
0: olohun ami
1: se yala re do na te yin da ma o
0: e seun ma

0: Common Law School, Erun Olote Share Institution. E fun lowo ile. E gbagbo pe e ti san owo ile iwe. Sugbon te share institution to je wipe o ma gbe ibi kan ni. Omo mi de lele yi.
1: Won de ni igbon na lo wa bawon egbe se nse. E sotan, e latan o. Bawon egbe de se nse ni pe won ba ti okunrin, won gbe pelu won. Awon egbe mi wa wa te pe obirin egbe won na ni won jo gbe. Sugbon ma wo obirin so obirin nigba mi, ija ma bu yo nbe. I dey pay get out of my house. I'm giving you just 1 week to go and search yourself. Awon okunrin de lele, awon olojo anu. Tawon na mo bi pe ife ta fe adiye ko denu, won di won se. Won dey come and court with us now. She mo po mo obirin mi a lo court pelu okunrin meta. Ninu ile. Ko te ma fowo kankan ma se nkankan fun ko. I don't wear, I'm yara fura, I'm shigba, I'm shawo nko. Obirin shigba shawo nko nko. Ninu yara kan ina ni o. Chada onkwa wang yara mi wate ye kwe face me face you ni. Ne kwe toilet kon wingi. Gambi yaba mbi maron lo malo toilet and all. You know. Uri shiri shi nyama nyama ti o ti eda. So going back. If you are sending a child. Tell your mom loli we. Eti mokwo wo li gbodo yo. Uwo nje gbodo yo. Uwo school de gbodo yo. Mi ni pe do doka log bad big big big. But then something to call your own. To ba je kwe fe mu omo meji mora ni obirin ato obirin. Lobirin ato obirin ma ti mo yi po na tu ti riba kon se. Gbogbo e da lo lori pe a gbodo lo ma ye won wo. O wa very important. En lo mi ani e ko ti yan se le yan o to nkan to ma se won ma se. But at least you will have done your part. At least eru yan wa ninu won pe ma mi le wa anytime. Baba mi le wa anytime. Hello. I just about to fake pe when my baba ejo. We go go easy ke ma get through. E ba so ko mbi radio pata so that I le gbo yin ko ni ma clash. I need you schedule bi mefa lo lati ko lori eto loni but I lati gbe awon ipe yi.
2: E ma ba se to for sister for that my this.
0: E ka so sa.
2: Ko po ni o ka Oluwa lo ti mi Oluwa continue ari se. Ari ala ta pata Ibadan. Ah. Emi la ri sa awon omo yen daada tin ba lo silu e pondi de ru angba yen awon omo to n gbe ni ile odo wa so emi ni won ko ti e ni lo gba lesson ma ma wa wo gba ti lo je ti o fi wa lo gba lesson so wo ni lo gba lesson na awon yoko e ti lo to ma ni ohun o ti lo ni e mo gbe omo be to bi e ba n wa a le ma so gba a le ma wo ki lo je ti wo kin lo ni lo ma wa wo ba wa ma pe ni ayi pe ko a ma pariwo mi na to gba to jobirin igba mi to je pe bokunrin kan ba ti wa ara on student egbe na ni o to ba diyan ba lo to ba pe ni otun wa ma to wo ka awon omo yi o ma serious o obi a pe ma wo pe omo on wa school o ti gbe mi de o wa tun ma send owo si so pe koko di ma lo bi omo re wo ni school ni rari se awon daada tori mu ni ta ti le lo silu be yen temi ba wa npa lo awon yara yoko awon mo school lo wa nbe so lo je kin mo gugu gbe si aye ta awon student yen gbe ko wa parara ko bi ma lo bi godo ma lo bi omo wo lore kore
0: bi
2: to ba pe ojo ola to da fun mo re
0: lo
2: mo na ri se apata re ko
0: e se baba mi e se omo mi de lele yi je mo gogo la admission mo ti gbo omo mi o ni admission o ma wa school a de gbowo le a ma gbe onje lo fodi do odun meji omo mi o la admission ta kan lo nti la admission ta kan fi papers we so e kan ta fi han mo je so pe checking them alone is not even enough go to their department and check their studentship status e lo bere wo pe se lo to lomo e wa nle iwe opopolopo lewe lo te ti ni student portal nsin oni kan ton pe to of course e mo student portal now bi app bayi ni te ma fi ruko mo yin bayi te ma fi mo nkan to nse owo to san ibi ti CGPA de nkan kan e ma je ke ti wa DC mi o kawe o si nbe ko le buruburu ke ma le yan to kawe ti o ma se titi yin because awon kini o le fa hypertension fun yan omo to si ran lo school for tomorrow ko wa gbo pe ko si school ah se yan o to pa yan agbeke leyun manager sason eyin o be ja joko dada e ma ja joko tetere me wa nsele e lo e ka san
3: e
0: ka san ma
3: I am especially meeting you with
0: okay
3: I will be one of the best son I will be

0: your programs on Sundays.
1: Yeah,
0: thank you very much, Ogudan Olusola. Ogunton and Tenny that day, Emma Quito, Uluama Bani, she Nikuni for me, she Luko Jesu, Amen, she Ogudan Olusola, sir. To what extent can we use cultural asha in dealing with some issues instead of law? Asha wa, ufi wa. Sugbon te ba fe lu asa e ma je ki asa yin ko violate law. Your asha, which is culture, must not trample on the laid down rules and regulations. Ejo a le so pe ka yo asa kuro patapata, sugbon ko gbudo mo tun so le kan si ko gbudo trample on by law, ko gbudo trample on the law. Ashego eye ka gba ipe kan si meji. Hello,
2: e ku eto doctor wa.
0: Ashego
2: mo mama nda te to ni gbogbo gba, sugbon ti me se yi nkan to important to lagbara ni. Bo ni gbogbo egbe si le message se le kari gbogbo egbe abi gbogbo egbe lo wa le mo ni.
0: Iwon ba wa ti
2: reflect inu egbe temi rara.
0: Ashego I ma try now ni bi Olorun ba se fun wa ni. E se gege bi Oluwa ba se fun wa ni agbara na ni a se ma se. Sugbon awa na a ni ipa to ye ka ko gbogbo awa egbe alafowo sowopo ta n tele eto yi. E je ka jo se, e je ki a jo se. E ma da cooperative doctor ni kan da, e ma da awa iko eto yi, e ma da wa da. Awon kokon wa to si ye ka ma se ta ti se nitori kini, awon iranlowo ta ni lo, awon iranlowo yin o ti bere si ni wole. Sugbon ta ba ri iranlowo lati odo yin, yo easy fun wa to go far, to go beyond what we are able to do. Hello, okay. Eshe Ayomide Onimoto lati Lanlate, thank you very much for joining us. Eku ojo isimi oni o, Pastor Ayomide ni be ni pastor, thank you very much. Hello, hello, e ka so
3: sir, e ka so baba gbera fun yo.
0: Eshe ngo
3: mo le ma ba yin se yo.
0: Ami o
3: je sa mu ti ba yin soro na lori WhatsApp ko ti ba ilo yen ni ka le mo iye ti o ma je.
0: Okay, e je ka soro ni WhatsApp, I send the message 0805.
3: Hello sir.
0: Hello sir. Okay,
3: e je ka bere ti mo mo to drop yen so ko ti le ti fe mo awon cooperative kan emi kan wo lo ko ni mo yin so pe se o se se abi ko se lati pe ka ma daruko awon cooperative wa fun akewa ma yin awon asubu lo be.
0: Iyen ati fi yen le, iyen ti wa lara ojuse secretariat iyen Oyo state government. Oyo state government. Sugbon to ba ni awon nkan yen mo fi so pe ajo ma se ni, to ba ni awon nkan to ye ki o wa sori desk cooperative doctor, telephone wa, WhatsApp wa, simple message. Àìmoyè cooperative ló jẹ́ pé a ti bá wọn dá sí issues wọn, àìmoyè àwọn tó jẹ́ pé a ti bá wọn gba owó wọn tó wá, ta ti bá wọn gbà jáde láì ṣe pé a gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Cooperative kan wà ní Adamasingba ní ìsìn tó jẹ́ pé ẹ gbọ́ látọ̀dọ̀ wa nínú ọ̀sẹ̀ yìí. 2007 ni ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ti kúrò, láti ìgbà yẹn nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Lagbara lọwọ lọ.
3: Hello sir.
0: Hello sir. Yes sir.
3: Ireleke mi se ise won tun lo ajo gbogbo next month nke ilo re tako ilo mi o ti si. So
0: kilode te fe kan se ajodun?
3: Kilode
0: ti e fi fe tako ajodun?
3: Ayin mi like e ni.
0: Eyin o like e.
3: Mi o like rara.
0: Okay.
3: Ebe yowo mi ninu arinu service.
0: Won yowo yin fun ajodun?
3: Bẹ́ẹ̀ni nínú account nínú service.
0: Nínú service yìí ìyẹn ò tọ̀nà.
3: Ẹnu sà wọ́n sọ fún olúwa níbi ọdún méjì mẹ́ta fẹ́yìn pé kí wọ́n má ṣe àjọ̀dún. But èmi wò nínú orí ọ̀fẹ́ tèmi pé nǹkan tó fẹ́ rí rẹ̀ ní oúnjẹ kan pọ̀ láti ṣe. Wọ́n ní ọkọ̀ ṣera pé ẹni kan ní ẹni kan pín kí wọ́n bẹ́ẹ̀ ti máa ń sọ. Wọ́n ń gbé àwọn kan wọ́n pọ̀ tó. Èmi ò bẹ̀ fi tara tara láìpẹ́.

lele be se se owo wa lele iye bayi le ere to wole ati bebe ati bebe lo to ba de je npe ere o wole to ba je loss ni won gbodo fenu ara won so inu AGM ni awa omo egbe ni a ti bere si ni da awon ibere lorisirisi bu awon adari egbe eyan ki n lo si AGM ko fi selotape de enu e pa ko ma le soro nitori kini awa omo egbe igbimo egbe ni AGM ibimo gbogbogbo omo egbe to je npe oun lo lagbara julo to je npe nkan ta ba ti so ninu AGM ko si awon adari to to be lati so pe ko ri be to ba di pe awon adari egbe won se nkan to to afe won a le live ma fun won ni warning ka to gbo kan kuro ninu egbe ka de yan awon elomi ninu AGM sugbon ta ba fe se AGM a gbodo so pe dandan gbodo nawo a le se AGM lai ma pin pure water ele lo nta yen 5 naira abi 10 naira aha so ko pon dandan pe ka wa bere si ni ta ba ti lo nti owo bo wu awon mo egbe a fe fi se AGM ikoja aye niyan o ikoja aye niyan e seun asiko wa ti lo 0805049850 0805049850 Eshun SFT. Thank you for today. Bayo, yeah. My Agbowode. Thank you very much. Titi ojo mejo ni ore eto ni agbara lowo Olorun. Ti cooperative doctor ba ti dide orin igbani ni opon sun kan. Eshe. Thank you very much.

o sowo kan jamo sugba dupe lowo Olorun ajemo tatara pa be ki ma fi kiyin ka bo yen sori akonto eto yin to orin gba ni nkan ni lagelo 96.7 na lagelo ke gajo ke oga adi top ma wo epo ohun te ndo yato si ti bale deni o ma de yojo ena ti mo pe ti baba ba ti lo ri seto ati ko gugu opo ko le kun daada yen to ba de lasale tola wa na mi wa epo ya lo ri soju emi na mo emi na lo ri seto kitale o la ko le kun daada on lo fi je te fi ngbohun mi lojo teni yen emi olo gbin gan mo ajaye atujo se leni ti o dun ti gbogbo to kan si daada ta tujo gbadun ara wa ko to di pe mo wonu eto eje nkoko dupe kin koko fi emi imure han sawon ololufe wa tan ti duro lojo po ti Facebook o ye ti lagelo FM 96.7 tan ti wa lapa be tan ti nki wa lapa be bo se nki wa ngbeje be so la wa na ri lapa bi abidemi ajisa ni mo ko ri handwriting won yen lojo po ti le ti Facebook o ti lagelo won e ka bo sori eto Mami Ola Antonia awon na ki wa lapa be won ni happy sunday when your seat will never be vacant in Jesus name welcome on board oni igbani Adanla Mubarak mo roko yin lojo po ti Facebook yen ti kon ni ti lage lo won e ka sa aku simi oni koni ja se mo lase lohun ami Ola Leke Olutoyin won ni happy glorious sunday sir awa na kiyin lati connect lagelo lawa peter ayo deje won ni happy sunday to you awa na

mami ya beji elego si awon na ni e ka se ka bo sori eto lati odo ba moke yo kin to wa si deto patapata e je n lo re polowo oja tun ba pada de nko awa bo sinu agbami tun gogogo yin latapo bi e ku kale ma gbe kuro be kan ni lagelo 96.7 n bo

0: lowo ile iwe ofani lapo yarara ile iwe grace feed o ti gba ase ati onte lati se ko kare idawo ase wole iwe giga junior neko junior waek ati senior neko and waek grace feed wa ni number 9 sofumade close ledepo avenue of idimango soka ilu ibadan ero ibani soro won ni 08023153590 grace feed private school ati grace feed college organic lawujo kuta
1: Olorun nikan ni sanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluran lowo si yan lati jise ka se ni ile danu si wa lakoko yi lati jise se iranlowo fun gbogbo eniyan ile ti ki su ti ki re ni gba kankan ki ayo ati ibukun le bi ba opolopo eniyan iyen ninu osu eba yi ka se ke ti mo bi eni mo wo ti tan si ma po gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to gaju Otun yahun e je ki jayin City Independence Day cash pot awon olubori meridilagorin 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro pe iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special independence cash pot ni tori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# lori ladilu fm *347 *1004 *2# o si tun le sabewo suju opo website pelu www.cashier.ng eni odun mejidinlogun nikan lo le kopa lati ta cashier ojo state gaming board lo fun telu cashier cashier ninu osu emba yi akoko re lati jawe olubori niyi suti cashier muti cashier cashier
2: orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án.

Tatiana Ademide, wani good afternoon sir. Wedding Simon okay e segoma ori baba ara kan na wa to je pe gbogbo gba tun ba te ngbo e won an fe wa ni idake jeje ipa lono e je ki n fiyan si orin baba ara yi

timi ba ni se mistake orin ta nlo lowo yen orin prophet bc alawiye lele ti won pe ni lana komi tun ba ni kin ka mi ni se meji tun ba se mistake orin yo ti le ni 27 years nitori pe 1999 gogo ni won release.

ajẹ pe lori eto orin igbani ipade mi ati sabi mi ati bami dele ade ijo to di ojo mejo yiyo ni dede ago meta siti da ago merin abo latojo mo pade lapa ti bi iwo to ba di lale ola keteta ago mewa ba ti re ma pade bami dele ade ijo yen lori eto agbani to olagwe ngale mi jaja yi loruko baba to baba to bi lomo Mama song gbogbo gba male mi gogolo ma ja yo gidi mi nikan gan je gbogbo mi osu wada Alexander gogon baba to be mi lomo ka pade lojo mejo ninu idunu atayo latapa bi mu

0: eto igbe ara o tun gbe ara mi iwo loni loko gbima ta lase se ni bi awa wa yi are Tunde omo lawuwo ki se ku se mi toni wa ki lo ku aso bora gbogbo le ibadan it's imperial majesty Oba Abdulrasheed Adewolu Akanmu Oladoja omo popo ola oriire afire Akanmu oriire afobika be ba lo gbo odun lori iteke mo sare oko loya baba loya agba sowo tun tun adun lo selu agba gomina ta fe riru e ri ngba kan eleyi ju anu baba mi ke tele pe mo tara be mo ki balogun le ibadan Baba Tajude ni Ajibola Baba mi nbe nsan yo nbadan Mo ko tun Olubadan le Ibadan Oba Edi Oyewole Afokolaja bibo si Latara won ni mo ti kiya lode le Ibadan Mama Teresa Oye Kanmi Latara won ni mo ti ki are Central Council of Ibadan Indiges Alhaji Barrister Suleiman Ajeniyi omo aje wole Are ti o fe siru eri nu egbe CCI Bi ba ni are alase yori e aje wole ni e mo npe be O lapa to po ninu egbe Central Council of Ibadan Indiges La money mo ki o awon ti tesi waju re awon tesi waju CICS awon eyan minu awon awon eji ka ti o ja so bo lorun ti adu agba sira wa la daada loni o ti mu nkan kan wonu eto iwa se mo pe eto opo mu lero eto le ibadan ni ko ni lu kankan ni leyin le ibadan ni kan e wa soro oselu o e mo gboro oselu wo be be si gbe wo be yin nu olodun nu mo gaji mu charu gbadde yen ka olowo otun olubadan le ibadan bo lo la soye nbe lola ati igbo nkankan o ale mo ba se wi loko are Central Council of Ibadan Indiges Ramoni Afolabi mo ki o dada alaji oko alaja ibadan kan itesiwaju kan o na kan banko dosi banka bolade awon ti ni itesiwaju nu itesiwaju lopa asegun lowo otun olubode alaroye ibadan loko are gbogbo mogaji ile ibadan ni mo fi ki yi o o tun wa ki loko alaga gbogbo balẹ ile ibadan follow nso banta ledun o jaye ije olonde of olonde ije wa mo ki yi mo ki yi ni teje tejo alaba loju olomi won nbe nbe ẹyin ọmọ ìbàdàn mo kí yín lé olúyọlé ẹkú àfọmọ nìyẹn ṣe mo kúkú jẹrìí yín mo sọ lérí ètò ní ìjẹjọ mo ní ẹ ọrọ ọba dẹni kí èyí dá sí i bó o gbìjà wọn okóbára rẹ bó o sì bú wọn o tún tọ wàhálà àwọn ní ẹ láàrin ara wọn bí ẹ bá ń fi gbígúnra wọn lójú sàmọ̀bà wọn dá sí i. Alaji Tajo ni oye ọmọ oye wọlé Amẹ́ríkà ló fi jẹ́bu ṣe ko mo kí yẹn ká àsán ẹ kó ojúmọ́ ń bẹ̀wọ̀n Alaji Ambale Azeez mo kí yẹn Dikinesi Folúkẹ́ Ayá Adéròmú mo kí yẹn Abiola yale yale mo kiyin omo olayin nko olayire mo kiyin e ban ki mo gaji ile owo labi ola ko leyin barrister ola oluwa owo labi san ab ebe omo yeleke mo kiyin alaji soli ola dejo nbe nbe
1: Bari oba bo ti fi bari nsi oro to je mo badan tori awon eyan ni o je won o bere fun ara won olorin badan po gan village omo la skoda abi nbola nkan oni nsi o bo ba lo gbodun oni sare oke sare nje mo pe loni ta fe nta mo tun se lori eto yi ta ba ti ki awon to ni le badan tan ta ko lo ntan eye kan bere pe se ri nte se re o olorin to jo mo badan eleto iba si tata lo iba si odure iba si agbolu aje iba si ku aka in to ba ti wu eyin le yin o kan bere egbo o iba si sawaba le ba fe kini kankan ni abi oye yin elele to jo bi le badan le yin lori ofe ati bere atun ti kan lagba mi mi pastor doctor olufemi olayiwola omo won le oloso si le badan oni mi so lupe pakene ida mo se re dada jawe so bi jawe so bi oni ko si wahala akuna macheta baba mi john ajibola oluwole omo won le ladun ni le ibadan mo gaji daruru mo kiyin mo gaji ile afonka oloye side akintunde awon ni ni oku si bi atolu ana owo olowo to bi ese Remi omo ogun se aso gbo Eje ki nje bari ndi e ki n to gbe eyin te n pe mo ti ri pe eyin osun gbe je nje bari ndi e na Eyin na bi happy happy dancia E gbagbe pe po won ti nta ni 1450 naira bayi Eyin e gboju ko bi pe po won alaafia ni ejo je yin logun Iye ri won ta Oloko ni orepo Awa ta si ti loko na olokuku ja ni Eni to ti ni anisi adebisi awa ta oni nbo wa ni Olorun ala mi o gbagbe awa ta oni nbo wa ni Lagelu le ngbo 26.7 Okay to gaja won okay yoku lo Mami olubomi oluwa ilologun eru le badan yo lopa mo kiye o Grandpa Christopher latawe

0: tun ti mo gbebun lo tun de yi
1: ojo be mu yo
0: eh awon odun tawon awon yi jade oto ni lagbo e mo dapo mo lagbo osere o eh eleyi e se pe won le ko si ti won le play lori eleyun sugbon olorin badan mi kan so to je bi le badan leleyi o
1: Ele parada
0: ata gbolorin mi laye lori eto ikoja omo bibi ile Ibadan
1: parada adepa
0: mo fi se ayajo odun kan baba mi olu ti ile Ibadan ba se se ti o fi di ogbonjo osun kesanre
1: mo le le le won ba mo wa wa wa won
0: olorun lo pe ti abe labalabala bi
1: mo wa wa wa won ori
0: lagelu le ngbo o agba lo ba monitor lo adebayo akande
1: o wa wa wa
0: okunrin kan lo pe mi gbana gbana lana lo ni o mo gbo kini kan
1: ka mo lewele abi ka mo lagbala abawo
0: oni ke sabalabi ofo ni senu ogba yi alaafia la wa wa o
1: ta ba ni ka mo le
0: e sirun kinu bi asa jebu
1: o ti kuro lorun wa
0: oni adebi lo ko mi olupo alelu omo ni tinjaba lode tipo alajoye mo jemo jemo so elegberun apoti eni o so lupo pele alogbo eru eni o so lupo pele alogbo wofa emi so lupo pele mo beta lagbeje omo omo opere wa jeun odenu ejo lo eyin te npe eni suru number te pe sire o eyin te npe number te number te number le sele 09123708675 tani be bimbola tani bembe tani bembe eh hello
2: oluko alelu
0: oju oni yin ti eni telai lai
2: abi abi
0: o ko yi epo aka ba nwa alaji dadu apo mu epo aka
2: eh alaji amidu ni so lati maniya
0: alaji amidu lati maniya le badan
2: omo emi ola
0: omo omo agbole bo ni yin
2: abebi ohorojoki
0: abebi ohorojoki abebi ohorojoki
2: O foronjoki
0: oju oni yin ti erin te lele so ti ba ri banteta banteta epo aka ni la won fe nta won ikanye so ti ri bimbola oya ko wole popular demand ni mo fi se

0: ẹnu mi o gba ore ani ro se mu ti mo je loni ore mi je ba dagba baba mi poponu akamu adi eyo akamu ile eru ji o se jigbe bi mo ba dagba ya be je legusi hello
1: hello sir
0: soda baba o mo se abi nba yin paru e ni
1: e ba wa atoko agbowo nle
0: atoko wa agbowo nle
1: eh
0: eh oya bi nbo la wo re amulele atoko agbowo nle oya oya oya ja ma wa lo

0: nigo nigo bi mosa la gelu le ngbo 96.7
1: abi fere ni tuki temba
0: oni ko bu kikire
1: o baba wa mi soju
0: hello eh hello hello hello hello sir
2: Ekro le
0: sa.
2: Ibana agbo wa o.
0: Ase enu mare.
2: Ekunu ojere my dear. Amuda ojere.
0: Amuda ojere ba nwale, ba nwale. Otugbo oju oni ti yin.
1: Ayinde loru baba ka e.
0: Sigiru loruko tun.
1: Amo to ki lojo si. Ati pe kelele na.
0: Gbọmọ náà lọ́wọ́.

0: ori enikan to le pe ogo ohun tayo ti o de le ibadan nu oloselu ade ade dubu ari bi akan bi orun re re akanji bi e ba wa loni ko ma jale re ni Mo fe mu gankan wa si weranti ni ojo mejo e mo ti je nbe kare ma se mi gugu awon to je agba oselu le badan ti won ti lo mo fe so awon nkan kankan se o fi ko yi atogo ba le badan
1: ori ti ta ye to te ni aye mo ojuri bo
0: mo polongo oloselu kankan o
1: ojuri bo
0: mo si polongo enikankan o
1: ojo ba ni ku ise lo se
0: awon ti mo fe da ko won won ti do loogbe
1: ati ku su fe ba
0: ori pe ati nkotan a nkotan
1: baba mi da to ma da ita olohun
0: ade la bu penkele mesi se gbagbe ogo ni je fun le badan ta le gbagbe laye laye
1: asa
0: mo ni afolabi

0: omo ko logun o ma le e ba n gbo mo ke
1: lanti lanti
2: lanti
0: o ko yin ati bi e tin pe yi
2: e ba ji musta lu ko ni
0: lati adugbo wo
2: lati ta ba fa omo ile alugbe ni mada
0: ile alugbe ori wo ni kin ba yin fi si
2: e ba mi re fa ba si
0: iye da sa wa ba isi sawaba
2: ariyeleka
0: omari omari leyeka bi odun mi lohun abi odun mi londona abi odun mi lohun abi odun mi londona mo le ye won bibi ta layan lati un mori wa e mo gbo aweni re mo lo o
3: oni kaluku lo si fa
0: mo ti nwa o ibi mo fi si ni mo ese fe ranti e
3: mo du pa ni kon ba je pe ki se ni o le
0: wallahi

0: Abdullahi are mulebi riun.
1: Ngade moriba moriba papa moriba gbo wa julolo.
0: E ba n gbo mo oke.
2: Lanti lanti.
3: Hello.
0: E won le yin fe?
3: Ori mi gara.
0: Ni badan won bi wa o e. Ori wa dara. Ni badan won bi wa o e. Ilu olola igbagba.
2: Ipo akamonu. Ilu olokiki ya wa.

0: Amoke.
1: Lanti, Lanti.
2: Eba Amoke.
0: Lanti, Lanti.
2: Ekwe to baba mi eni damu.
0: Ami Olorun
1: atayina.
2: Santi eba wa fi ti komo lo ti se ma pari eto.
0: Ewo.
2: Epo aka,
0: epo aka, orin dara. Epo aka ni ti saba yin wa by popular demand. E je n tun gbe nikan to be ko bere epo aka si.
3: Mo la ka se ni are mu ade. O be ko man da ni are mu ade tawa.
0: E je mo la iwe ole ti iyan dasa wa ba je mo la na ki n to di pe mo a mu ole gangan ye ko mo le iwe ole re.
3: Baba mama ji mi e ji re o. Ondo ni le ki mo gba labe
0: Olorun pese awon kankan fun le Ibadan
3: Baba ta e lo luweji
0: Olorun ni ko ba blo la ye ile Ibadan na ni o to wa
3: Amen
0: Bemi kan ba gbogbo oselu ta ye o ba mo daada yo tele Ibadan
1: Beni
0: to e pe wa ko yan maraju laye dagba nla aye ile ibadan ni
3: ninu wa ninu wa
0: ninu ilu ti won o ti le jije esin laye ile ibadan ni
3: la komo da da mi to
0: ninu ilu ti won o ti le jije ya meya laye ile ibadan ni mo ran ti gomina kan lodun kan ti awon kan fe ko sinu pa n fe bere oro jesin ile ibadan yi
3: jare baba re mi
0: kan mo tan kan wa ni pe ibi ya won ku de tin gbogbo won lo baba won nikan muslimi e lo re wa bi joko si e lo re sin mi do
3: lawo le ko ni ti di je ke be
0: ibi awon eleyan pari assignment won sinu
3: apolawo le
0: mo se lu mi ni won ti bere gbodo run so
3: wa ja bayi ti je kudira
0: bo ba n welegun ile ibadan ni
1: mo
3: da da la be
0: bo ba n wo loro ile ibadan ni
3: ori ara la be baba
0: in to mu kuli o wa toro gan wa nu
3: ara ilu ni o ma ko loje ma tan ni to ko re
2: hello
0: e ba n gbo mo ke
1: lanti lanti
2: lanti
0: o ko yin
2: Aina Gawala to ti ajo.
0: Ewo leyin fe?
2: Yusuf Olatunji.
0: Ah, ke so mo. Ke so ije.
2: Omo Ibadan ni.
0: Yusuf Olatunji.
2: Omo Ibadan, wa ko la
0: ka
2: ile. Ah. Yusuf Ibadan.
0: Eh, Saidi Osupa. Saidi Osupa baba nwa. Sugbon nje mo tesele. Sari, Saidi baba yen je kin lo re wale. In lorun gbese, oni si 17 abi.
1: Beeni.
0: So ni ko 17.
1: Ko ti 17.
0: Eh.
1: So if you're sorry,
0: catching bibo si be o si be ru Olorun. Oni o se aje 13. Wo di lowo to ni. I think you know re taja. Ti ma ti wa pade. Side on papa la visi de. E wu kale mbe.
4: Oye.

0: Eyin le bere fun o. Lagelu le ngbo.
1: Omore ma tun.
0: Omu lo leto. Lati ojo mejo lo.
1: Ojo pa wo.
0: A ma gba aleje ta mo pa tetere ni la ma gba sugbon ogbon seju ile ma bere fun awon orin to je ti won bi bi ile badan tenin tenin ta ki santa ta
1: osupa yo
0: do we ti e wa sakite awon e sakite yen gidi ni e
1: o ba yan lawo
0: olorun lo se ti ile badan be mo ni mo fe fi awon nkan kan to je nkan meri ri fe fi yin le badan lai pe lai jina pelu ogolodo olohun papako ba oko ofurufu
1: osupa o ogori ma
0: to de ti ladoke international airport
1: lati ilala
0: kodun yo to pari ni yo di sisi pelu ogolodo olohun oba embassy de oba femi awo lowo stadium yo ri pe owo ose o ti ya
1: lati ilala
0: be dnta ni bade mo pe akazalika ibi awon to so le sile ibada lati atiti ko se toro ti wa pelu olohun olohun mo mo se be ni
2: oke mo ko la premier na
1: iya to o ari won ko
0: agbega osese bale ibadan
1: ologbon wa ri fun
0: lataro ojo olohun ti diri e wa fakuko ibadan mo mo pe loju emi mi lojo kan mo bado dare Nigeria mo mo pe logo lodo Olorun logo lodo Olorun ile Ibadan o no producer re
2: be
0: ipinle Ogun ti produce Eko ti produce
2: osun na ti o ti
1: ba ka bi esi odo ba
0: o ba pelu Ogun lodo Olorun oba ile Ibadan o mo pe are Nigeria awon bibi ile Ibadan ni bi mo se fe enu Olorun
1: oba da ba ma te pa oluwa
0: bi le Ibadan ba tin te waju Olorun ja ye temi na o te waju
2: temi na ati gbogbo olufe wa pata
1: oluwa
0: to ni mi o le claim ilu mi laye
1: oluwa
0: Ibadan ni mi eran mo nta
1: oluwa
0: si lu ti mo le lo ti mo le lo kojo osu meji kin to pada wale
2: ngbo tutu ba di e ko ta ni
1: o
2: mo sabodi
0: iba ja si ko tutu iba ja si ko erun ni je spider ajo to latago bi melo kan ni sin di mojumo ola ni eyin ololufe le ise lagelu eto kejegbe egbon lale yo emi ati oluku mi ogunugba logun akan o
2: aye ma je wa nu nira
0: aye ma je wa nu nira ile re o se kan re
1: ojuba aye to to
0: e tun gbo alale yi e tun gbo mi
1: ori jo ori lo se ba n ko mi o
0: e ba n gbo mo oke
2: lanti lanti
0: e ti wole o ko yi
3: oruko mele re kawaru de alam a ti le kara di ko de ka su ko te de ni o ko ye ta le jala o
0: e wo le wa fe nbe bayi
3: e ma fun me ne to aka
0: ah a mo ti lo dari loni
3: ati da wa pesu ba yen so
0: okay
3: ori wa
0: ori yin wa me
2: o bese ni na me
1: a so mu ma mu ko ni mu ki mu mu ki de mu ni mu mu ki mu ko la ya so ni mu ki mu ko
0: abasa akande o besere
1: baba la bala la bala la bala
0: o bibi re bala ni
1: bala ba shukula la bala la bala la
0: ko wa ni si olorin kan mu ri tondo mo abadan ni ko wa ni si olorin kan ti o gbegba orin ti o ni gbo ti o ni doke a se yo olorun fun le abadan
1: gbogbo african country
0: ko wa si bi te ti le mo ran mo abadan laye e mo ri ogo lara won ni
1: lati ti lo si abadan
0: omo abadan po to korin ejo dijo mejo a jo gba sira wa la daada ni mi ba ti gbe magaji wa sori eto to so gbo to so gbo tan agbo le won tan ogbon seju ni won lo leyin re bayi a mo da si afunra wa ni mo ro nkan kan o
2: mo ko le kan
0: eni ori o tabana olorun ni pe olorun lo mo nti e ti o fi be o mo si tori enikankan yada Na tori enikankan yobon. Mo si bo ko enikan je tori pe un wapo.
2: Ko
0: si nti o ni tan o. Omo lu abi nikan ni o ku o. Mo tori wo bara re lo ko je. Ko si nto fe da teni kan o ti dari. Awon ti n da tori lowo lowo an no tun di tan. Adelabu Adegoke Penkele Mercy. Logo Olorun nijo mejo ori won ni won ti bere. Won wa so ita awon eyan kan ti nlapa nipa le Ibadan yi. Eto opomule lo ni yo le enikan kan le Ibadan a se ni tabuku enikan ti pe labuku kan ko ti e si laarin won.
1: O ti gbiyanju kan ni.
0: E wo mo tun pada bo laago mejo.
1: No se dibo.
0: Ye ma lo were were.
1: No se dibo for bori.
0: Spider duro.
1: Ko juju gidi. Apala ebe.
0: Alajo na tan bi owo je fi dago mewa lale. Ba ba ti ku lo ntemi o ba ton bo be. O ba ton kaburo mi alariwo. Eh ayi bora mi e mo yi mo ni e mama le ma
1: o ti pa me yan ni
0: ikini mi o mo gbo to nkan
1: lot of music
0: oni adebi lo ko mi
1: king of lyrics
0: olupo ale lu oma le ti jaba lo de tipo mo gaji bare yan ka mo kin mo gaji le to ki mo kin mo gaji le afon ka o le side ake tunde mo kin mo gaji ka mo le din adeboye giwa mo kin ali okumadi eleketa baba mi John Ajibola Oluwole Abiola yale Alaji Tajudi Oyemo Oyewole mama mi Dickness Voluka Yaderomu Alaji Soli Oladejo mama Olaye Kolaji ni mo kin Alaji Ambali Aziz Magaji ile ajala rumo kin Titi aleta jo pade
1: o ti tabi
0: sugba o mo file side sugba lo e ma

ekurole be lasiko isimi oni akojopo royin ta agbaye lo ni se ti gboyin lati koni ti lagiru 96.7 oke gajoke martini salao lo ni royin sugbo saaju egbo akoko ile itunbe ninu iroyin ohun minisita nigba kan ri fun eto abo Musa ona ni ti setan bayi lati tele Are Bola Tinubu ati lati tele Gomina Sunny ninu eto idibo ile tun bo lona Ajo torisi eto idibo lorilede wa Nigeria Ajo INEC na ni o ti fi oruko awon ni ipimo asofin ti ipinle Ondo ile tutu meji ile ni ogofa ni ile ti yumo dede dupo awon ibujoko ni ipimo asofin ni ipinle ohun in the 2027. Ikọ ogun orilede Russia na ni won to kọlu ọkọ ile to je ti orilede ti Ukraine ni ala ti orilede ti Poland. Ajo to se pokariere ball orilede Argentina odun ni won ti ko jale nipa owo ile to to million kan owo dollar ile ti orilede Morocco tun gbe kale lati ni ifese won se olore sore pelu orilede Argentina ni bayi egborun yohun lekun re

0: Eto yi mama kajagbe. Olugbogun dugba eto yi. Eje wa ba se e wa ba wa se o. E wa ba wa se. Ta wa ni dewe tagba e wa ba. Eje ka joje eje ka joje. Eje ka joje samari dewe tagba eje ka joje.
1: Kurusue.
0: Allah ke. Ori agbodo ma pe. Pe e ba lo live for di ose meji. Ose meta. To ba tu apada de. Ti o bori ire o ba pe mo. A gbe lo si ibi ti won tin ye.
1: Iwo lo wa. Iwo lo wa ta sire are.
0: Ori o pe ni.
1: Ibi to fi ta sire are re.
0: Okay.
1: Tori mo pe awon ni o wa le na.
0: Fun kan ni. Ke lo se ni ni.
1: Oni live. Se o wa sunle tori e.
0: Ah. Se gbogbo ba ni e fi sunle.
1: Eh?
0: Be ni. Gbogbo ba ko. Ko ni ye wa na sunle ni igba to sunle lo se. Eh be ni. So sunle lale.
1: Isoru mo I ma lo so.
0: Afa, isoru la jo lo.
1: Ke ki bi.
0: Hello.
1: Asunle.
0: Mi wa ba lo soru. Emi na ti lo.
1: Adala tu.
0: Mo lo ta a ma lo se tajud.
1: Takbir
0: Allahu akbar
1: Ejo na go mi
0: Allah praise Allah
1: Hallelujah ah
0: eriwo
1: ya gbe la kokpo
0: I know o mo pe
1: gbe la kokpo
0: sori ta ba ni puro tara wa je
1: gbe la kokpo
0: sori gbogbo wa pata
1: ah
0: idile o se ti lati wa
1: iro so
0: be yan ba di agba fa loni ni le ba ni
1: ogudugba
0: to wa di agba pastor loni
1: Ogudugba.
0: Eh to ma pe
1: Ogudugba.
0: Ta ba ni puro. Ta ba ni puro.
1: Eh adogbon woran afa.
0: Eh
1: lo ni ewero jana mo leyin egun.
0: Ene bo.
1: Kibo ni o fi wo.
0: Kile wo gele ni. Ta ba mi ani. Ta ba mi ga ni. Alaji mi ta ba ja. O ma gbe ni to ba fi oye.
1: Eh
0: o ni woran re. Ah, oh, baba mi. Baba mi. Eru opo kankan. Kini iwo wa lo be to fi mo pe ru opo.
1: Ara ero ni wo na wa.
0: Iwo na ti wa lara ero.
1: O ti ko mo.
0: O ti ka.
1: Adogbe wo ra afa. O ni ewero jade lo leyin.
0: Leyin egun.
1: Ebo na wo ni. Akiye akiye kule.
0: Ah.
1: Eh ku se meji jo meta.
0: E dakun ejo. Sa agboyin po.
1: Ah. Won pe o.
0: Eh
1: won pe o.
0: Ngbo de kan mo pa phone mo ni kan lo de
1: eh so se riju akoko
0: ah
1: la bi je legun alo lupo mo ni se osi eje nso
0: legan na
1: eje eje wala mo yayi
0: ah
1: owo ose meta hun ah ya igbado mi o
0: eh ah
1: mo se mo pe ko sin tin se mi ni
0: so iro o to mo pe o ni bo ni iya alagbo bi uri ni jo ni
1: le
0: fi gbe agbo kan na se ti o
1: Kundus.
0: Spider-Man, ah
1: e ko ti lo e ko gobo ewo ni we ro mi
0: ru rada rada wo
1: ah
0: ma ko omo yin ni ko
1: e ti ya ni
0: gbogbo in te yin si
1: ni sa fun mi o
0: eh eh
1: ni ti le n tolorun
0: ma paro
1: ah la je
0: oran lo
1: le ah leye orun lokan nwa ni ah eh lati ye jo yi in ta tin ke fun yin o gbe se se lati de gbese ati ati ati ya bu ni ah o ba ti so
0: mo ko ma je pe ti lora
1: ko mo foro mi lo ni lo ba wa so ni o ti ma da gbe fun lo ni ale pe o dola o da mo fe ko ah ba ni bo se fa juro
0: e ko pe baba ogudugba ge se yen ri
2: ah come on kafo
1: asuko asuko mo wa lodo mi o binu o
2: e lodo yin
1: ah
2: ta aki gogo e yo lolufe wa
1: e ku le o
2: a to ti de ba ti de
1: a ti de o
2: eyin na ma ri pe gogo igba ta fi sile o baba wa woli olorun tolorun oba mi fi seran awon ni
1: ode
2: awon ni won gba ori afefe kan
1: beni
2: to ti je wi pe won sure fun awon eyan lotun
1: won
2: sure fun awon eyan losi
1: won ma wa na
2: eh beni o mu awa na ta ba ni puro tanra wa je oni mama maniya le awon eyan to gudugba na akiyin o
1: akiyin
2: e se eku eku eku fe wa ni
1: ife ni
2: aki baba wa
1: wuli olorun
2: wuli olorun
1: pastor doctor
2: odekun le epafra
1: eku odun o oni ni se ase kagba ayeye ojo bi bi se gran re
2: o wa le ba nne
1: omo mo to boy re
2: I'm not going to be able to do it.
1: Aba wa asodun modun la wa asodun modun
2: beni
1: asoro mo la wa asoro mo
2: beni
1: o bitun di ni wo ya modun ke tun ma fa ku degbara ni o
2: beni
1: ati gbogbo omo ijo yin pata
2: beni
1: nile ite edoke okun gban
2: a
1: se mi logo lodo lo a to je mi lo o aba wa happy birthday anki yin o lo ko igbimo alase oludari ile se ti ta wa e lagelu fm 96.7 loko aba to ni kan ni gangan oba murita lade baya kan de mfr agba so wa agba mo fi la fi kin pe
2: e ba yo do happy birthday
1: when one bomb your tweet I do dey ah when you see ti afa
2: when you ti ti ti leyin igba won ba yan ba ti se final na mo
1: yo
2: leyin final na
1: mo won sure
2: e ba ra red that song ngba won ti
1: mo njo tenu
2: won
1: sure fun a
2: won ti se final inawo
1: won bo adupe
2: oda o
1: won bo adupe abo baba isapara mo re
2: so lekan si
1: akiyan
2: gbogbo eyin ololufe wa
1: akiyan
2: ife wa leni te fi npe wa pe a
1: awa ko na won fe
2: olorun ma na won fe o
1: awa ko na won fe olorun ma na won fe o
2: La gelu ti nsa ma ka ma le to da I see the holo gini akan wa de
1: guru wa lo
2: akan wa de da ba ngba ba ti lo ni 27 ama wa ni Amsterdam
1: ah
2: ibe la ti to ti lo ni akan wa de
1: ise ti feju o
2: ni aye de mi ra si di o ah ina de to n jara si di mi ibadan la jo je aye de ade mi mi
1: lejo kon
2: mi re ge mi
1: Ori lo ni se edala yan ori lo
2: ni se e da la yan mo
1: o ya ye ke.

0: atunti dode eyin agba atunti dode eyin agba o atunti dode eyin agba
1: atunti dode
0: eyin agba o ile ise radio lagelu la waye atunti dode eyin samari o ne palale ni badan
1: atunti dode
0: eyin samari o loke ton ga joke atunti dode eyin samari o
1: agan ka lo
0: eyin agba e ba wa ka lo eyin agba
1: atunti dede eyin ojo
0: atunti dede eyin ojo gba o ele ise radio lagelu atunti dode eyin ojo ni pele le nbada nle funfun balawo atunti dode eyin
1: ojo gba o
0: ara loye wa eyin agba oro ti ye wa
1: eyin agba
0: e ba ni ka lo eyin agba
1: e ba wa ka lo
0: eyin agba o
1: ere lo mo de mi wa
0: olorun o fori ori olorun fori je agba olorun ba wa ori je wa o
1: duna mo la gbegba
0: se na le so ba ba ba wa ba ba eh ya be lo ni o ba ni ko do le yo yo ba wa ran ti baba o ai ma si ai pe gbagbe eyan ke lo bi
1: eh o seun ogurugba
0: se awa omo ti a fi le
1: ni te yago fun mo gesin ri
0: to bo ba wa wo abi ai la omo wura igba kan na won yo ponrin ayo gbagbe won tata lo alamu agba won
1: okula
0: agbolu aje
1: okula kai
0: o ya won mo
1: lo de o ba ku
0: o de ba be ni kun le gbagbe
1: obi ma re ni
0: se o lero pe ale re ni to le ranti
1: aimoye ole aimoye ile ola kita won ti gbegi to ti wu tasia
0: akan moju ba fe yin eyin agba moju ba fe yin eyin agba
1: o
0: ibadan san ile awa moju ba fe yin eyin agba e tun wa ba wa se ale idase aju ba fe yin eyin agba elo tiri mi suya bi kan lo ko re sorry elije jide ba jide pa so abi kini awon abi
1: dj spider
0: dj spider de ah woni ji mo ro pa ni jide pastor
1: mo kena arifin
0: lodo ta ni
1: abi
0: o mi so ri e se yan ri
1: to a ri ofin bi
0: se e te mo se mo bu ni
1: eh ja ko mo lojo bi kasim olusola ah gugun kan ti se tin ta
0: oh mo da da ni e yan ti wa nu
1: o mo laison ni
0: a la to de o o ti yeju gbogbo nkan ti a yeju o sari ko seni ti o wulo
1: ko si o
0: gbogbo bi teyan ba ti sise kan ti ba fi ti fi dunun se ti n fa yo se
1: beni
0: olohun o si ma gbega
1: so wa ri ogudugba olohun mo ja bada ni ti o da topo
0: ami
1: adari to da la wa ni
0: beni kasim olusola kaso o mo pa temi so kaso ni
1: beni
0: Kasim Setima. Oh, de de de.
1: Olori oko. Bi awa wa yi. Osan ni won ti de. Are tun jama lawo.
0: Ma ma da wa la de. Ba ko ba kaso.
1: Baba nbe nbi losan. So la won no pada wa.
0: Gba. A gbodo ma
1: se. Wa ni se nkan. Nto ti e fun mi ah o.
0: Sori.
1: Gba blog ko ja.
0: Sori Kasim. Kaso. Ko se ma celebrate.
1: Beni.
0: Celebrity gaga lo nga ni le ise yi
1: sori na
0: ke se gbogbo awa ti a nsoro lori afefe ke se gbogbo wa la ma wi pe awa nikan celebrity
1: awa nikan ko
0: awon kan wa lenu loro te ba wole ise re gbo ti
1: elomi o kanju kan mu ni pe ta re Kasim ko
0: o wa je
1: mo ni awon meta kan to ye pe ati bi eyan ba bere mi abi oyo bi won o se donton lohun big ba mo ran won so nton ni
0: galabo
1: ni ni Kasim wa
0: beni bo se ri lojo
1: ni IGP wa inspector
0: beni inspector Femi
1: beni
0: won ni so ti gba so tun ti gba rank mi ni
1: IGP
0: leyin
1: o ti di IGP
0: inspector general of
1: political of West Midlands.
0: Of West.
1: Ninu won tun wa ni ten ni o mo jaun.
0: Eh so re leyan, eh le fi gbogbo owo re soya. Tori gba won ba ni omo ja.
1: Ah.
0: Igba na ni yose o.
1: Gbogbo nu fe le.
0: Eh. O ti ba be je.
1: Gbogbo si gun mo do we.
0: O da. Ebi e be jo. Ah, ojo. Olukwa wa. Gudu je re. Ebi o ma ko. Jo ri gbogbo ko de ko na fe le le.
1: Ah,
0: mo ja bi ke lo pe.
1: E
0: to
1: mo ja
0: bi ke. Won ni omo ja.
1: Won ni. Ani jo kan ni.
0: Eli lo wa. O le le mo ja.
1: O si be. Eh. Ma si ri ti. Ti ja kan so la n pariwo le lori pe
0: se wo nikan
1: eh kini kankan ori e che won fo je so gm e che ro gbo si mo ni titi ni suru aburo e ni
0: ene
1: ore e un gege olorun merin ni wole to mo ni
0: ah
1: ori e loku
0: ni je ma wole to
1: yo dogo
0: da ko ja ama e to ti ju wa ti a
1: ah olorun lo se ti abe mi
0: be ni I dance so cool, yeah.
1: Be a go metal.
0: Is that bull or what you
1: are? Metal and radio coach is serious and anthem.
0: Bushing.
1: I'm just a can we find out
0: what Bushing.
1: That would say that you're not a jar.
2: On Lagging FM 96.7.
3: Obale Bagge, Obole Bagge, Steve. Gentleman on the body system of both Tarigi, Akoshi Bitters, it all bowish, Risha, Bia, Dota, Nino, Aguara, Wayaja, 50 Bitters, Bestibu, Pudatimo, Emuliano Boys, to Pelorea, to Feshinomara, 50 Bitters, who have Mugusio Luge, or Mogeto Sexy, but what about over fully active in the other room, Tabiko Molo Mogewale, Kumale, Shinoma, David, that's a secret, this one, Pumapa Dugum, Ewo, Ayba Yetikojao, tap up, 50 Bitters, Po Sunrayo, Kofu, maybe I don't, maybe Kibi, maybe Bobo, I can be 50 Bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esilia Kakiri Bobo Bitsimotin Taja to Jojulu Office Address Iwani. Lot 3 Light and Craft Building, Bashon Ibado. While our head office is at Ojaja Mall, Abrahama Desoya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318-3929. 50 Bitters, Nadaki Tolote.
4: David Pial I Care Foundation lo nlo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada tabebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma nsokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity Pial Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Pial I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses, lofe, fun gbogbo en ba nilo e. Ani se, ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju. Lati sagbe kale Charity Pial I Care Foundation. Nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba. Lai si nira owo. Ke lo tun duro se, ori ran gara. Ko ma deni ti won npa ni tete phone loju popo. La fe ni o ma lo taara. Lo saye oju re ni number 94, opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Agbala Bus Stop, nitosi Olowodin Fosa Anu Shopping Complex, Iworo Ibadan. Lojoju ma ni o. Ago 9 aro sa ago 4 irole. Fun bere atalaye pe
5: 0701 522 55.
4: Oju lo bara o ni din do mo wa lagbari
6: Olorun nikan ni ṣanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si eyan lati jiṣẹ ka ṣe eni eledaran si wa lakoko yi lati jiṣẹ ṣe iranlọwọ fun gbogbo eniyan eleyi ti ki isu ti ki rẹ nigba kankan ki aṣọ ati ibukun le ni ba opolopo eniyan iyen ninu oṣu ẹgba yi ka ṣe eke ti mo bi eni mowo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe e lo si ipele to ga ju O tun ya ohun e je ki n ja yin si ti Independence Day cash pot. Awọn onibori 66 ni yoo ma je lọsẹ kankan. Gbogbo ọjọ Friday ni double winning cash pot. Nibẹ ni cash e ti n so opin eniyan di millionaire tuntun. Eyi ki n ṣe akọkọ ṣe iru ẹ. Nje lo ro ri pe iwo gan lọkan lati di millionaire wa. September 30 ni special Independence cash pot. Nitori naa ma ṣe fi akoko rẹ ṣofo. Lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Ladilu FM *347*1004*2#. O si tun le ṣabẹwo soju opo website pẹlu www.cashier.ng. Ẹni ọdun méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta Cashier. Ọ̀yọ́ State Unibord Rovun tẹ̀lú Cashier. Cashier nínú oṣù Ẹ́ńbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti Cashier? Mo ti Cashier. Cashier.
7: Isaliosi Real Born Community Development Association. Bon photo Isaliosi Mbadan. Long fiti donu te donu pe gbogbo eniyan. Abeli seke seke nonu wanu. Wipe ajodun wa todun yi to papo mo ayo. Ajodun odun kan baba wa Olubadan le Ibadan. Oba ra si dale wolu ladoja. Arusa 1. Baba paduka lori apere. Isaliosi Real Born Community Development Association. Don ki kabiyesi ku orire. Won ni ka dope lori ki bato pele seke so baba o je ko pepepe. E la ke ba Oluyole. Oloyi agbanure ni akanbi. Arole ba Oluyole Mbadan. Kumura o gbaju gbaja lo kon loki ile Ibadan lo nbo wa baba keye ni bon photo Isaliosi Ibadan alejo pataki lojo na oloye jubri dotun sanu si okalama odua senator Sarafadin Abiodun Ali engineer Aderemi Abbas Oseni honorable Stanley Ikrulai Olajide Odidi omo awon ogun tarige lere tokalu suwa ni badire peyo president ayinde merenge king Alaji Taye Lolu Akande currency Haji Fatai Adi Safakus ojo ketan den logman osu kesan ba se o ago mewa aro le to gbogbo ti bere gbogbo eyan la pe lori eni afi we pe gbogbo ma bibi san Isaliosi Bon photo atẹyin alejo ta pe a nreti ni bon photo lojo keta ni logbon osu yi
8: Kara o ti gbe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo gba o ke fi sa gbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki gbata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi tai so fi se buba lareda lo alara pe online mo ni san meso sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo ekan si alara pe online mo ni san meso ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nsi obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
9: Dada, emi lomode isifun ogbon. Fo lu pa ni.
10: Wo, ore mi ko si ile eko tin ti mo lo. Odo ni gba wale.
9: To gbon pa Grace Feed ni.
10: Nibo lo wa?
9: Ah, je nja otan. Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo obi

0: kule e ma ku gbadun e ku egbe e ku gbadun eto wa o ke je gbe le to le se radio ti lagelu radio alara mi o jeje ikani merin deni 80 to ndo to le meje eh lo si oju opo ibanidore wa ta wa nbe eh ba ni si oju opo le orin ti akon Ebani kalo eyin sama Ebani kalo eyin sama lagelu lawa ta tin da keke luke Ebani kalo eyin sama ri o
1: Hello
0: Hello
1: Hello
2: e kale o
0: e ma kale le
1: e kale sa o
0: e kale o
1: yes
0: e to mani
1: yes
2: o ko ni ati
1: le an gbadun yin olohun lo gbadun eyin na o
2: ami olohun mi o
1: lọ
2: eh o ko ye ati bi e tin pe yi
1: ah
2: e ti lo ngba beere o ko le binu lo
0: atunti do de ko si giri atunti do de ko si giri 0 91 0 91 2 3 70 86 75 arole ta ni atun je ta gbe yo lale
2: ni afa ba ni se
0: arole ta ni
2: bolaji jams
0: eh ya ta ti e ran ti eh
2: ni bolode oku
0: ni ba me ni o
2: je ni o ne wa
0: 0 91 2 3 70 86 75 75
2: olorin wo lo ko ni un
0: eh
2: omo iluwo ni
0: omo iluwo ni hello
1: hello e ka le
2: e ka le
1: apostle edo ti mo nsoro
2: apostle
1: Ah, ti mu dede yen fun wa date
2: eh ko le raye lodun yi ere ti po
1: ko le raye
2: lodun e so di February
0: aka ade mi aka ade ori me lenu aka o mi o
2: ere ti wa ti alaja
0: yen mo so ka
2: ni bule ti se
0: tan ti se iko hotel
2: ere ti wa ti alaja yen de
0: iko hotel
2: let us see asun ni abi ere osan
0: ah e to beere
2: eh simbe ni hello
1: e ga le sir
2: e ga le o
0: en ti ati so di ni oje yin o ba wa
2: ni hello
1: hello sir
0: en ta ore ta ati
1: abdulfatah
0: atoti dode eyin agba atoti dode eyin agba o
2: gbo nti n wi olorin ki le gbo ko yi
1: abdulfatah lo nsoro sir latoloda
2: okay eh olorin ibo ni
0: se
1: mo te wo be ni but mo fe gbo ni e so fun mi e je ki mo
0: oda e ja orin ta nko yi atun ti dode eyin agba atun ti dode eyin agba o
2: atun ti dode eyin sama
0: atun ti dode eyin sama ri o olorin kan ni
1: ah le ma
0: eh
2: ai de ngba na
0: e ti de lati bo
2: we did that to sokoto
0: 0 91 2 3 70 86 75 ile ise radio ti lagelu leleyi ibe lawa ta wa ti gbe nda keke luke ma dite o ma dite o
2: le dite hello
3: hello akale o
0: e ma kale
3: yes sir
2: o ko yin o
3: e ku eto
0: eto ni e ba ni da ko yin ati bi e tin pe
3: o
2: fe ebo lati abo ọdan
0: o fe ebo lati abo ọdan
2: se fe pelere ni abi e kan fe ni ke fe
0: abi olorin olorin olorin wo lọkọ ni ba se gbo olehun
3: barisani
0: barisani ma pe ori lo ni se eda laya ori lo ni se eda laya mo atun ti dode eyin agba atun ti dode eyin agba o
3: agbolu aje ni
0: agbolu aje lọlọ ta ba je pe ta gbolu aje ba ni aye wa de mi akan o mi akan wa de mi akan wo go ori lo ni se
2: o de 1 2 3
0: oh da wa be
2: 70 86 75. Hello.
4: Hello,
5: Kale.
4: Hello,
5: Kale.
2: You do better.
4: Salam,
5: Oba mi o ke ko abi
2: hello
5: hello hello e ka le o
6: hello e ka le
5: e ka le o e ka le sa o
6: eru ko mi ni ku re wa la ta yi bo le yo
5: e seun
2: ya
5: ta ni nkan ni ba o
6: ave gbe akawo ati
5: e fi akawo le e no ai da oh e be ko la fe lo a lo be o oru o ba se ko ni o
2: se da ko lorin
5: na o ni ni e da ko na e to pe wa papo atalaji arasi di ayede ati jo soro
6: awu ko ye pelu arasi di ayede
2: kilode
6: ala alaji akawu magana omo magana la fe pe yin papo pe jo ko
5: nka gege ni o ma mi ni o ma mi lele yin
2: njo lo be njo njo lo be rere
5: mo lo be rere emi tin sere won o to bi
2: so ti gbe o ti gbe re sa te le ale ni
5: ko ye mi
6: agba wo ninu olorin ni
5: ba so ti sere maidugu riri ni so ti lo maidugu
2: riri so ti lo campaign lo sere ri
6: ko si bi ti o ti du
2: campaign campaign wo lo lo kan
5: campaign wo lo lo kan
6: o si to pore loni na yen akede mi
2: ani campaign lo lo pe campaign la
5: bi bi oloselu ipolongo oselu wo lo lo gbeyin
6: ko
5: si
6: kan to
5: ka wa pelu camp ah efere ara awon omo wa ta se se training ni ara awon omo wa ta n training ni
2: omo jo ti igbo kan
5: e ti igbo kan
2: omo jo ti igbo kan sada
5: tani me ta no wa nbe eh eni to ko ni la fe ki e ba ti so e ma daluti kene pro se daluti na ni
2: o se o se bufo o so kan ba
5: mo ni ko ma daluti hello
2: o so won ba o si me eh gbọ ki lo de
5: aye la
2: ani oni suru fun mi le kire to gbe sambodu lo siwaju oya ni to ni o fe lo campaign ile adan ki lo fa
5: ati ko ti to ati ko ka ati
2: o ni ro ri
5: ati ko ka hello hello
3: e ka le olupo
5: e ka le o iya wa
3: amuda o jere ni
5: oh
2: amuda o jere
5: ori iya yi ori yin o ni buru laye
3: ah
5: o jere my dear
3: o jere my dear ni o wa sere fun wa ni sale afa
5: eh
3: no ten de be ni ni waju ile baba mi
5: 1971
3: be ni
2: ati wole oko ngba na
3: ti wa mo jo awon asewo awon lasewo adugo
2: e mo pe won lasewo
5: ori ba eye aga ori ba eye aga o jere my dear iya e mo mo atewo aye le oju oni tin awon to awon ti awon odis to ba gbo odis
2: o koja ye o
5: sori ma je ki paro fun
2: e te lo ba nbe
5: emi o emi ete
2: ete ni
5: iwo nko iwo na nko so wa iwo to le poster ki nko
2: mo jade mo jade mewa
5: so so won ni right lati lo ki le ki gbe billboard
2: lo le ana
5: be ni le ana mi ara bi ti won o ti se temi
2: ni bi to ti komo ni bi to ti komo won le to
5: emi o komo won le omo won si wa lodo temi
2: o lo ti kuo
5: o ko kuo iyawo temi wa lodo mi
2: la so bi mi
5: pe
2: emi o jade mewa an ta jo lo le we abi oyo tun de olawuwo ajolewe patrick ajolewe
5: hello look o si se ti wo ipo to olorun du yi ti won contest fun yi oh what here now
2: ki o le
5: nbo lo ti what here so ni certificate to qualify re ni
2: ah ki leleyi
5: ko yi asiri e ti tu o
2: meme wo
5: to ba lo fe iwo to se fraud
2: o wa gbe billboard lo ni ana
5: iwo
2: wa gbe o wa gbe
5: so
2: o wa kunu
5: hello
2: niwaju ile ana
5: eh eh ko ero jade abero jade
2: ibi to ti bomo won ja to ti ko
5: emi oko mo won
0: emi oko ma won a no ti ko mi ajo wa
2: mo gbo
0: omo eni to bi ma bi mejo fun yan to le mo ko
2: ke lo to ti ku ole re re to gba pada te ti ja to ti
0: gbo kese mi gbogbo to ba ngbo nta o le be mi lo ko je so jade school sat
2: yes
0: nebo school bo
2: ilona go college of education
0: ilona go college of education
2: be ni
0: jesi bi on badra
2: o le si lowo
0: nebo
2: be ni
0: nebo to le yo
2: da ti mo kuro nbe abi oyo
0: nebo o ri bi kankan ni badra yi o wa lo si nebo
2: egbe daddy mi lajo
0: nebo
2: egbe daddy mi ni mo tele lo
0: da ko school
2: igba ti mo de ko ni be mo lo si anambra university kini
0: so na ti wi pe ibi to ti si se last so ma ko edit me se ni
2: mo design ni
0: Mo
2: fi sele
0: paper ile nko let up dismissal
2: ta lo sai
0: adebi yo ni
2: ani ta lo sai re
0: ke se permanent secretary
2: ebi mi won sai sele
0: ke ni won o sai
2: lo foju eni jo lo lo gboran
0: emi ti university melo le lo te fi complete
2: lo nkan mo ko la be ni mo n wa imo komo ni mo ko lo tabuja
0: complete o
2: but mo ko mo lo ghana
0: complete o
2: se mi mo tun wa staff nigeria
0: e ti
2: mo si gbe lowo abi oyo manifesto mi ni
0: ko ye bawo emi qualify
2: iwo wo
0: ma je nkuro fun emi qualify awa ko je nko n contest
2: e wo ni asiko mi abi oye yin ko si bi to mi ero ti ni
0: mo
2: ni gbogbo je pe ni pele oyo
0: so ero ma so pe so asiri tu gbogbo to disqualify re ti wa so re puri
2: emi
0: so ma ngoku ngba na
2: eya o meji ti mo ni le
0: so re puri
2: elaye
0: se won adibo fun bi awa wa awo ogun wa baje kankan
2: iwo to je pe bo se wa yi o ti mu ti yori ti won be ni ti o ja kota to je pe awon o ti e ko so o tun so njo na lohun ti mo si wo pe eni yi gege bi iwe to ka but oro mi investo tan abi oyo sugbon manifesto mi je kin ko ka na akoko na omi oyo ni tibuto ro elekeji de ni pe awon omo lewe o ja je yo
0: hello
2: kini
0: ni sori eto un contest
2: ko ni sibi kankan
0: ti awa ni aye nfe re so ma pa wa awo ti lo so speak to you
2: ke lo se mi ke lo se mi
0: mo ti gbe awa lo si aro hospital
2: ani ki lo se mi
0: awa dupe o awa dupe o
2: mi ko so si
0: awa du olupo awa dupe o mo gbe me lo si aro ri
2: o ke lo se o ke lo se o
0: te ma gba na abe so gbagbe ni
2: ko si nkan kan to se mi ri
0: se bi wole
2: mo wa okay o wa okay
0: of odidi osu mefa le ma fi lo lo dide nbe
2: medical check up ko lenjo le lo
0: medical check up le ba wa nbe lo su mefa
2: ko si to ke
0: je fini ke ma wa pe egbodo jo olowo ni laarin osu mefa te tun de egbodo da ma da joku ke ma ma re ni ba soro
2: kilo ba ti wo
0: re seru yin wa
2: kilo ba te
0: seyin le wa se eyin le wa dupo e wa le lo legbi ma so
2: gan kilo te fi je la
0: ila ko lokan o be to ba wu kaluku lo le
2: yes
0: be once man food is another man's poison ta lo ko mogun
2: ta se ni
0: ero
2: ina dugbe
0: won ogun logun
2: amba mi so pe kini
0: yo lo ko yo lo se ni ese ye
2: eye ni
0: gogo asiri gogo asiri
2: ara ni e ja wo kini ko lale yi o jo bi ere ke sere kini won se baja ara won fun to
0: ni
2: Eja o
0: bi wa je pe asiri te ti jo di. Be nkan ogbori.
2: Asiri ti eko.
0: Sasiri ko.
2: Ki lo faru ebu ntori nta fe da. Asiri ko.
0: Ake to sasiri.
2: Eh ki sasiri. Ki lo fa to fi je pe ka ba re ni lo ko je. In lo je igbelewon omo adulawo ni Africa.
0: Tori ipo.
2: Ma gbo ogurugba. Eni gbo pe nti won fe se won o ni manifesto mo. Ni Nigeria kan nigba aye awa se gba kan
0: manifesto
2: la fi mo lo se lu
0: be ni egbe olo je egbe olo je egbe onile
4: ona la ton se ni o o le je igbala kuko e kan ni four cardinal points
7: igba na
4: egbe baba wa awolowo
7: oloye baba awolowo
4: four cardinal points
7: be ni nkan

0: kede mi olomi e bole e ma so da express o e go bridge kekere e so kale pada ni o ti e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1010 3030 ke mo se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elemi le to ni 7 times Mm-hmm. 5 times omi te mugun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o ru o gbe ti ru kan bayi ba tin sele o so pe o to atoju to to nto yi o ohun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to ye pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta npe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta npe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yin apo awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
0: ti okunrin ba kole fun obirin ti okunrin ba ra so fun obirin to ba ra moto fun obirin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipo ki to se pataki
0: okunrin oni like ro eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
0: to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gbote ma lo te de ma dupe fun
1: olorun oba o da mama togo se ri oro pe won to atogbe yi kile ro po nfa
0: e se olotu se ri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi yen ni o ma je ke yan to sere sere sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa iru gan iseto yi na to yan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon ara ta le ko latara te ma ko latara ibalopo okunrin atobirin o ma nfa ke ma ri toto dede mo
1: syphilis
0: staphylococcus infection ben bacteria infection lori sirisi ben o le fa ki ibi titọ tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yin ma nse okunrin nikan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akankan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun 5 odun mefa lati meet obirin mo pe o tin ko letter si prostrate o
1: so o se pataki okunrin ma dogo
0: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe o prostrate de o kini ko kini
0: ko ni le sele si okunrin be
1: ni le sele si
0: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo e n so pe olorun a gbogbo
0: be ni olotu
1: awon na a le ri
0: be ni
1: o da e je ka wa wo ile ite kokko so ngba te wole nipa eyi ti ti egun mama so won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko n se ijekuje lo n fa kini abi je di
0: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro eni be ni aisan kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu to du be to ni aisan jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet bayi a ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
0: ona abayo wa
1: mo ran tin si pe o ni enikan de ko si meji to ti so pe ka won ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwo san wa fun uru awon ni be yen lodo yin
0: olotu iwo san wa fun se ri ewe ati ko ta won baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lote yin le mu mi ti ise kan ti baba mi ti fun mi ti pepe pipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
0: ta ma jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: iya togo
0: a wole
1: won a ko bukini e
0: won ise baba mi ni
1: won a dasi won tun se ga won a dasi
0: won a busi won a flush e
1: won a busi won a flush e
0: leyin to ba ti pojo meta
1: to ba ti pojo meta yen
0: to nko
1: won a ma bukini e sinu eko
0: ben a ma
1: won a ma mu eko yen
0: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
0: beni
1: e ri pa ti so nkan nu laye gbogbo awon nkan bayi ta awon baba baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
0: ami
1: oda iya togo mo ti gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
0: be ni olotu
1: ona wo lo
0: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so si waju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jeri je na o le fa ko ma suki to ba de ti suki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obinrin oni like e
1: ah ko le kon le gan
0: so ani awon kan te ma lo fun yen na e to suki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda oba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
0: ko be ni ko sogun iku gbogbo apata
1: aju lọlọrun ni
0: gbogbo nkan ti ọlọrun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi a lowo elomi abi mo elomi akole elomi oni ni kankan sugba iku yi
1: opin dogba
0: iku ni kan
1: lowo ati talaka
0: o la fini eje ka se daada
1: ka ma ja ba lo tan
0: ku won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe oko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
0: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo yin fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba nto omo to mo ba kere ta ba se bi mo baby won ni eya e ma lo awon ago fun to mo ma to 2 months omo ya ti a ti put on weight gan so a ni awon kan te ma lo fun kini
1: se kini na le se o le je koko na put on weight
0: be ni o
1: koko na tobi
0: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
0: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
0: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
0: a dupe fun lo
1: e to ku e de nsuki nkan
0: nkan na ni atotuki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because so ba tun lo kini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni ko benin
1: eh nkan ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to kin to tun bere awon ibere kankan si
0: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: le kan si
0: 080 080 35 88 88 1010 30
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fun awon to wa ni Nigeria mi
0: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun e to ba fe pe mi lati ilu oyinbo
1: okay ma ba won send you
0: beni beni
1: to ba ti so bo se n se
0: won
1: e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
0: no a ma n we bill e
1: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
0: te ba fe pe mi lati ilu oyinbo +234
1: okay
0: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number ta ma fi get iya togo niyen eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi adeto wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama sun e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tun wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
0: a ni eto fun awon to won woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti marry lojo to ti pe to to sunkun airigbejo to ba kasin awon arun kan lo le fa idaduro to Olorun o ki seka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara Olorun si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na de wa to je pe agan lo funra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma njo to ma produce omo lataro okunrin ato si obirin ele o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ele ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
0: ta ba npo eyin okunrin ta ba npo ni run kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si lese mama togo pelu ogun olorun e dupe folo a de ma tojo ko ati yawo ni lese wa to ra ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni for ta ma toju ti everything ma wa okay
1: oda oda iya togo so ba wa sodo n se le sayewo fun won
0: be ni an sayewo
1: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 080 0080 810 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yin Olorun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọ danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo e se o da

0: lo wa nsele ba wa la awon kekeke awon young lady ta won na fe loko ton fe ni boyfriend se
1: eleye le wu fori un ko sun mi tun mo bi da ma mu kulu mu keke o
0: e ti mo gbe ni ara lo ke percentage e ti rise o po gan mi so ko bi o ba di ma si mi gbo o mo fe ka wo mo fe ka won na mo fe ki mo fe gbo latodo yin kini kan te tun ri debe e mi o de ri mo ti ti se wa di yen mo se daada e ma lo sori ikoni bandore ti Facebook wa lagelu fm 96.7 se baye kinza se baye kin to wo be yen lo abi kinza re mu ipe yen omi anjulet na ni merin lale yen ibi ti awon lolufe ati lanfani lati pade Maxwell on TikTok on showing that I'm on here. I'm on Safefe to Gaya Tal. I'm next to Funet. Mufele, Mufikyo, Lodjo, Biana.

0: number ti ma pese leleyin o number ti ma pese leleyin 0912370 8675 omo mi dada Maxwell na ninu osu ilo na o olosu osu September ni ohun na lati je ka se lale eyan meji ma je 25,000 naira lori eto ma pin 50,000 naira lo taba yi pelu *347*1004*2#, 500 naira ni slot kan ele wa ta meje ele ta meta ele ta merin tani first dollar fun ta le hello
1: Eka, akweto, ogbeni Matthew Salau.
0: Mo kiyin sa o.
1: Apolo yo ni joba o.
0: Ami Olorun sa.
1: Akuse akweto.
0: Yes sir.
1: Ah, Abdulsalam Abdulrahman lo npe lati Oyo Alaafin.
0: Lati Oyo Alaafin Mr. Abdulrahman se wa palale yi o.
1: Ah wa okay.
0: Bo ni weather yin.
1: Wa pamba.
0: Bo ni weather yin lodo yin.
1: O bo wa lara mo.
0: Olorun se. Solo lu fe yin wa ni abi abon ti lo abon wa nle.
1: Ah, ile
0: lejo wa. Ile lejo wa. Okay, eyin ti se igbeyawo nti yin.
1: Set.
0: Kai kai kai, o ti set ni yen. E fe ki mi abi?
1: Mo fe ki yin ade, mo fe da seto ti egbe sori agbagbe.
0: Okay, ninu mi
1: o ni mi awon odo wa. Won se fe awon oda age.
0: Ehn, ah. O lo. Abi se yin eyin ni contrary opinion ni.
1: Bẹni, bẹni.
0: Oya de ki mo.
1: O ti ti mo fe da si ni pe se yo sumo nkan meji ni.
0: Okay.
1: Wa koko ni ni pe awon opolopo ode sin kan mo sin. Se je kan je the same age abi bo ya okunrin julo abi obinrin julo. Iwa to wa lo won sin. O le gba kojo yan ti je pe tele mi ba wo ko to ba de oda age to n fe. Bo ya wo aye ati jo e sin ma wa lowo to ma dun ni.
0: Mm.
1: Point number 1 ni. Point number 2. O le je dada we ran bi pe boya to kon gbe sumo bi pe boya e je lowo abi nkokan bi boya lo se fe o da age yen pe kiyan na sa fi ni ade ori to fi fe ni to kere si lojo ori.
0: Okay,
1: abi nkan e se lo di ro te
0: bo se lo ni yen se mo ni se ololufe yin wa nbe yen.
1: Ah, won ti sun,
0: won ti sun fe bere bere kan na ni se eyin ti try o da we ni ori ke to di pe se gbe yan.
1: Ah, emi o
0: o ti ye mi, o ti ye mi, o ti ye mi, o ti ye mi. Hey, ora en so, but I'm talk from experience ni. Well, it's not bad. Wo mo ko fe ka kan do wu. Bo gbo lato do yin. Hello, ta lo wa nbe? Hello.
2: Ekalesa.
0: Hello, Ekalesa.
2: Mr. Adi Alayo lo soro.
0: Mr. Adi Alayo, she single ni sir.
2: I'm a married man.
0: You are a married man. She wale less experience in panto wan le bayi. You married ye. She wale less experience in panti mon son ye bayi.
2: Ilo de?
0: Ah, she ain't it be enjoy wo ni ni.
2: Ah, ah. No ti bu do jo
0: e. Eh, oya, ma de tope less experience in yode ki mwa.
2: Ah, as well as you call lori shiri shi.
0: Don't call lori shiri shi to wan le biba.
2: Biba.
0: Oye, mwa, mwa, mwa experience in yewa funi. Kini nkan te ro po fa ah ele so pe less experience you e de ti wa lo bayi. Oh my yin lo so do JC do JC. Hello
3: Akalesa.
0: Hello Akalesa, e ba gbohun soke o. She single lo nso re ya re married.
3: No, mo sa solo fe mo sa
0: lati bo.
3: Lati
0: Kwara State le tin pe yi.
3: Ni lo kuta osumo sede chikanda.
0: Kuta.
3: O kuta afta ileya.
0: O kuta.
3: Afta ileya.
0: Ah, mi mo be yan.
3: O je le ka ba ni lo ka government.
0: Okay, se mo mo ro local government mo ro.
3: Kìí
0: ṣe ṣáàdì
3: Parugu local government.
0: Parugu, okay.
3: Pọ̀ṣù.
0: Ọ̀tọ̀tún ni pátí gi.
3: Òun tó ti kọjá ṣùpọ̀lù
0: sí ilé
3: káàmánìà.
0: Oya, mo gbọ́ yín, káàbọ̀ sórí ètò.
3: Nǹkan tó fà ti having for
0: single eyin abi single eyin single ni
3: no I'm not a single I'm married now
0: okay married man ni nkan ti a fin fe yen ni mo fi soro yen okay mo gbo yin
3: nkan to fa ta fi se ni to ju wa lo ni fi ni pe awon ni knowledge of friends ile oko
0: won ni knowledge of ile oko
3: ni fi bi ko mo paro fun e ko mo gbo
0: eni teyin fe hello sir
3: won da problem le ko ma di disturb ara wa sir
0: eh anybody na
3: lo ko e ma ri pe na ni single mo da ro po ni ta
0: Eluboda.
3: Abi sa fun won ni.
0: Se en teyin fe ju yin lo.
3: Okay.
0: Okay.
3: Ashion.
0: Thank you very much. Only reason town of insani yen pe opolopo won opolopo eyin young ladies won ni experience pe awon worishishi de kowo yin won lawon wa kiwa oloriṣiṣi ojojumọ ile ma download iwa tuntun e ba oto ni version 10 lo e tun ma sa download mi pe oro yin ti su awon se ti gbo oriṣiṣi mo mo fun awon okunrin lanfani lati soro ni o mo kan ti mo nso ti ma so nkan fun yen gba be meanwhile mi o wa nbi lati so pe bi a ko da ma so fun lori eto pe age ife o mo age ale ti wa ni western at I got to western world la oju ti la era ti yato si era agba kan because nigba ti intervention of social media ti wole awon kan wa toju wa ti shi si she get e she mba hello
4: Yes, sir.
0: Yes. E ka bo sori eto yi.
4: Yes, sir.
0: She single ni abi married?
4: For now I'm single. For now I'm single.
0: E ti change status para si single.
4: Bẹni.
0: O ya kini experience de fe share ni panta mu wa yi. She yin le experience e.
4: Sharing ati e mu wa yi. Oro nla ni o.
0: Oro nla le mu wa lale yi.
4: Ọ̀rọ̀ ńlá gidi gan tó dẹ̀ ń dùn mí ní apá kan lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan bí mi ṣe wá.
0: Ó ń dùn yín báwo ló fẹ́ dùn yín ṣe bí a ní kẹ́ ṣe experience ni bàdá bó ṣe ṣe ń dùn yín.
4: Nígbà tí ẹni tí èmi àti ẹjọ́ wà tẹ́lẹ̀ tó lọ.
0: Ok.
4: Mo ń fi ọmọ kékeré yẹn on everybody sọ.
0: Pé.
4: Pé ó jẹ́ ọmọ kékeré.
0: Pé ó jọ
4: on everybody sọ pé ọmọ kékeré ni.
0: Pókéré.
4: Ló fi ṣiṣi ìwàwù ló fi wu gbogbo wa dáadáa tó wù tó fi lọ.
0: Ló fi ṣèwàwù.
4: Bẹ́ẹ̀ni. So ẹni tí mo wá padà wá pàdé tó wá gbàgbàlagbà.
0: Ok.
4: Òun ni mo wá sọ pé ń dùn mí. Èmi gangan. Mo fọ́kọ̀.
0: Lẹ́fà yọ fọ́.
4: Mo padà fọ́. Kò ń ṣe pé bóyá to me. Èmi believe lórí pé tí n bá ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi máa rí owó.
0: Ok.
4: Mo bẹ̀ believe pé máa ṣe kí ni máa dolówó ní òwò after owó ẹ̀.
0: Ok.
4: Mo ní nǹkan pẹ́ pé mi fi kàn fayọ̀ fọ ni wípé táìmù ìgbà yẹn mi ò fẹ́ ibi téèyàn àti ẹjọ́ ń ṣe mi ò fẹ́ ṣe é ṣe gbé kásáré bímọ kásáré ọwọ́ kan tó bá ń lọ sọ pé òun ti kò fẹ́ bímọ fún mi báyìí èmi bá yà.
0: pe ah arakunrin je ka upgrade the relationship e ba sa lo
4: mo ba sa lo iyen lo wa dun mi ti now pe mi wa ti ever ri obirin mi lati gba yen
0: a ko kin ko once in a life once in a lifetime
4: you understand as agbalagba because nkan tawon older woman yen ma nri ni wi pe ti a teyan fi le gbadure ma gbadun won ni wi pe number 1
0: Number one.
4: Obe ni ta ma ti le mu ta ba ti mu dani bayi ma fe mu dani for life ni so gugu nkan te ni ya fi le stay ti o fi duro o ni ma se ko se bi awon mo se ri je pe
0: bo lo
4: wo bi e wa le bi o mo wa le
0: oni
4: ya do ba wi won na le fokunrin dan ti won but awon yen won ma mo ti wa toju okunrin to di extend
0: inu experience te yin re sin
4: ati ri nkankan ka si won lese pe nkan to se le mi o maria
0: so inu experience yin sin yin ti pade kan ri lifetime yin but e misuse e believe pe misuse opportunity yen
4: e ni misuse
0: e believe pe misuse
4: yes mo se to mo believe
0: yin baba yen sale so pe majority yin o ti ko ti
4: yes
0: exactly o ti yo tun fe yo mo tun fe yo e seun

0: farmer.
1: Baba,
0: e ti pe wole oro yin won ise lori e lowo e mo tun pe ise gbe fe lemi lanfani. Hello. En sukun ni bi radio yin o. Ti ba tin pe yen ma sukun ni bi radio yin ejo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Tell me, is that Ibadan?
0: Someone at Ibadan.
2: Yes, sir.
0: Okay. Shall I take an interest in our topic? So, could send an interest in it nearby?
2: 35
0: million. It's in a suit, come on, engine. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Ebo ma gbohun suke kan le gbo yin egbohun suke kan le gbo yin ma egbohun suke kan le gbo yin
3: ta le
0: okay an gbo yin bayi
3: ko mi mo lo la
0: e ti ko le sori eto yin
3: o ti pe mi ti se gan ja ti mo ti ani mi je ti ra yi pe mi
0: ah o fun yin leyan kan gba yen
3: o ti ni o ni ma pe mi ni ori
0: ele travel. Eh se wa de pada. Ti o ti wole. Okay. Age wo le wa?
3: 65.
0: 55. Hmm. Ise wo le network ki won ni bi a to redo ti wa ko